0: ngelazoro harami kurentu ande kanja sena ndia gozi ndarason mita pisku uskunu da uwa kuna karawada jiku alok tubana tubaro suro paraskramado ni komtuna duro gaya na doni bro hawalin paraskramado ni wachirin badi nyen adema harami kurentu maudu doni suro paraskramado ni wachirin denza ndeti ndi kila taji wawadu ni konwe asuro bula yeruwayan wakazin madali nyeruyen aye chila doni daji chila ramdoni wawa konwe auto jura konwe kaltie daji kre fire service notuna madu lenye surachi da sadin mada ruyen hatta mu'amalan za sandiya jama'a kuru adema kasadu doni sandiye surachi da za sadin mada kuntino kuru adema shi kam tajura konwe panza sondiya daji aiso sidi sandiya tuandin kuru adema sandi chidaram doni fire service gultuna ma adu konu tajirwa konu wazi daji leza chezea shima chiranzao la awa la gade bana ya sandie asadin mambeji gade gapsina nusu asuro paraskramdoni daji wachire din zandenyen nadoni daji wakildoni chidaram daji tajirwa konu kaltie kre daji shiembe suro paraskramdoni wachire din Umar Ali Kambomi DFO daji suro paraskrame din beji ushe kinshiro Umar Ali mashallah daji kwano tundo ya sauya loktu banna tubaro suro paraskrame duro sramro kayen daji Umar Ali Gambomi ushe kinshiro kan indimero suro paraskram wachirero
1: na'am
0: daji lenye ruyen shi tidaram doni shi tajura konwe kalti fire service ngultuna ma adu bro hawalin tidando du tumangana tajura konwe wajia lenu konu da yezo kambo soro amso du ade so da gojin gozen ade shima tidando la ngao shie din awala gade mbeji
1: ugade ngao du zin bi
0: na
1: jama assalamu alaikum sui DFO Umar Ali Gambomi bakura fire service in jami so notinari
0: na
1: wultike kuma jama so birni abula da rundawa tun do gurguna shi chira fire service re konu yezo falgan yi chidan zo awa chidan zo ikada putri da yin zain ma
0: na
1: kam kuma duro su kuruna su konu yezo falgan yi kam kuma duro su kuruna irin ne tuluyen kam baram mo su kuruna yi tuluyen baram duk ma ba gultiya yi bladi ya so din bai kuma bladi din bai da kawai jiri shilan peda timba la kati gana rubsuna amma yayi duri so rasa so do so kurin kam kura ya rasu taltu taltilan su kurin shi le ne tuluyen ga odiro kam su kuruna yi tuluyen amma dai awo dai matin soka we so kam su kuruna so yi tuluyen kam la ga odi bla lajin lan kurman shu wala wurtuna shelin yana tuluyen sama son kuman ahode matin da sama son andia duwan botadi kan bar mo su kuruna au sokawe su kuruna andia bo zain ba sai awa diyo awa u sitia yo awa diyo awa u wadi kam linye tuluyen gulya kam duwa to ba konuyen gai ba tajuwa zado awonyen
0: ngila da zakama ci da do ne ne ye do ye mata bayan gama a konu ya zo kawai ngi dawo a wala ga den beje kan bara min su kuriya yayi a daji suro ngaudi yayi ros su kuriya ya lenu tulu yinu ma daji kwa na mi ruyan suro bula yarwa adin suro kan tawfal au india lan tajura konu wa kazina na falla india kuma misalin suro bula yarwa da gonya na ndauye yoro nendie lenu bana chow na shadoni wawa konwe da kaltien hata chida aga denye guluma mada kuntenu
1: sahabulin sitana ku kentau sahabulin sitana aruku kentau u kaugana yo so kentau u ya lan konu mian mentilono le suro kurman mian mentilono ya lan kentau kozuna bika yada sita bika in kintau kun jome na sarai kun jome sita kuro suduna da konu pindi lariro le
0: na
1: dai suro konu pindi lari da damala chawa am lai ahen yar wahalan do kuman konu mian mian chilon so sa alien kentau uyen guljai kentau sama gonyen guljian guyai kentau bika irin gongura do lele nyina fallan dia ida ida ma chau ma dai
0: nam
1: gulingero
0: nam gula nya kirnyen wane mare nam
1: yawa aw kentau de kau dewa kentau dewe kau zu dewa gonge
0: nam
1: na gada ido konno lenyena
0: nam
1: kentau de kau kentau kinjo me kau zu dewa kuruman chat bezinna kau ndiro im din jiro chuluwe she kuruman chat bezinna umaru shewaro le wato waras wajao son konno lenyen na dai kara da yo kuruman kentau kinjo me kau tulura she ndiro konno le fallu chat bezin fallu umaru shawro le kentau kinjo me kau zulara bakasi housing no le fatwa bakasi edo yo kentau kinjo me kau mewa she kuruman ramat kwatasso le kuruman awero lenyena shiro ndiro chuluwe ngao cbn kwatasero she lenyena yo kentau kinjo me kau mien chuluna she ndiro chuluwe fallu jajeriro lenyena falle dambuwa roto lenyena yo kentau kinjo me kau mien dina she ndiro kono le falle bulunkutu abujaro le ko bulunkutu talakawa gultin mado lenyena kuma shauri ngao shauri yero lenyena
0: no.
1: shauri ngao do lenyena
0: no.
1: kuma awero lenyena capital school le ngao dero lenyena ya kro kenan le
0: no.
1: yo kentau kin jewe kau mien dina de she kurman are ro lenyena kau mien dina yo kentau kin jome kau mien yakna she me malari barako lenyena kentau kin jome kau me de ria she lamb karro konro lenyena kentau kin jome kau mien uskunna nuj na ro lenyena konro kentau kin jome kau pindia ngomari apoto konro lenyena kentau kin jome kau pindi indinna dalaro konro lenyena kentau kin jome kau pindi yakna lamisla barak area do lenyena yo kentau kin jome kau pindi de area still lamisla ngao police station do lenyena kuma kentau kin jome kau pindi uria polo junction no lenyena kentau kin jome kau pindi de area ma pindi arakna she kurman polo ground ne nada wutin mabei shero lenyena dombuaro tero lenyena ngao maponi liberty secondary schoolero kuma kentau kin jome kau pindi tuluria she kurman opposite 20 housing ne pompomaredo lenyena kuruman west opposite fato deribe sekdero lenyena kau men uskuna gongezuwa da uriero lenyena kentau kin jome kau pindi laria kuruman bamarot meriero lenyena
0: Nam.
1: Da sabri na kentau kuma da yana kan u meyar shiru uro le arakro le
0: nam da ji kuma katar gullam kentau burin adrena uro le to mangana loktunde ngoi lejina karakuru a na kada komnu mata nas kuma ro na adone gwamnati suro mbeji kuru ade mana adone suro korkore nguruaye she sama bayangima suro na adone nande alenu banando a yuwan daje kwa harami karantoto sulok to ganaro lenye isha daje paraskram doni wachre da gonyo konyen

0: Glazoro harami current 20 kanta sayan da gozi faras karam doni wace da kuna kara wanda raso mita fisko uskunu da walan daje tumangana tamtam fule ade ya fanuwa fule doni ha jagam sai ade ma daje kwa faras karam doni wace duro walten kawo bata laro lenyin din ben kada nan je fanuwa ba kura fire service ya duro ben zina tanas kuma ro clutch da anza doni taji fire service sajin madilan hatta awa doni tumangana no tima de kada suro faras karam din taji bayanta fantina a daji kwalen ya zo mana kan yan nan dai an dai abunu kura dai ma bayanta sada yoyi wani ma rekorun be jiro lona ma kura service kun goyi na kata zola don an dai abuni ma dai san dai ma super oscopal dai yau lar palos kupal dai aras ka super au super lar super fal o dai yau indi super lar aras ka dai yin taji an dai abunu ya an dai bayanta sada yoyi taji kwalen to bana to baro lenye zo mana da gota badin yan assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: wa chire
1: lawa tikira
0: kliwa asli alhamdulillah duma na janda nan da boni min kliwa asli
1: bukar ma boni mana gidin
0: gila bukar ma boni abi koroma ya
1: kunya masha Allah awo mana dokar mai maududi na made
0: na'am
1: kirmaro mana ro ne bakura sabi sai mana zuna made
0: na'am
1: awo ki ubar habibi mana zuna ri uwa fa gana
0: na'am
1: urkakkal bi hamdri mara timar zoliro walje akrinta mara zoliro waljin bawo ba brigade darin gawolan suna ngoron den kanno kizin yaza papa yayi man yayi chen sayo askar le sayo awya den yelenar wallahi wada awo kullin de ba su wada ari shada ku toro amma kam ya wala mana zai kam ya wala nan isa samona nan do waltin kurni kilam an galin sai da tin ba mana kirkakkal bi
0: wane mare shawari lanye beja jamiro a bayangamin matanas kuma ro clash a waguzuna matan na'am
1: jama so du angal kana za
0: na'am
1: abiye a wutirna da shimal mana wajin mana ma da leiran kunce lo kuma da sai ya soriya
0: na'am
1: annan karro abiye mana ne min wallo ma turkiye kalkalle mana ne hamdu guljaye ni da angal gina ne kam da waguzuna ma da angal gina ne kirne
0: na'am
1: annan karro kakkalgai a wasadin da alhamdulillah kuma ya fito kuma ba gura guduna dai lamban zanai man be amara yake sai abu zana yo kamso lambalan bonun ba kannu liki zuro ina zuya da wurin kurson wurin ku takalbin yayi sai kuma dai ala andiro asuzu
0: amin ya rabbana
1: kamma ni jama mi europe da tawani min wono ma dole soro kuje ba ni kije ba ni min
0: glazoro an yiro askirin yana bukar ngoro mafo ne lokta gonum bonum kurade ma bainum da yimayen assalamu alaikum
2: wa alaikum salam da wata kilewa
0: wa cire
2: barka alhamdulillah
0: masha Allah duma na jinda nan da boni min
2: alaila an goro ngara namin
0: ngalla zoro alaila an goro ngara namin ya kirnyen
2: ba kura fire service
0: na'am
2: alhamdulillah wallahi kalama hurma wado in cha burno inde kara kuma fayana
0: na'am
2: musamman maro jiri kuma kala an kare an la warduna so gurum da dum documentation din adar yare tuda yare gurum chap kare am gana nemiya kam kakarin za ta so cha so kakal
0: na'am
2: dai kirin din min jiri u a wasuran kuma tsora so gana kajin zufa gana jiri kun gana am la so warduna yayi kutukutu guzuna kare documentation din kam le nemiya kun gana am asar am gana raso wajin
0: na'am
2: gele kun gana da jiri bankin gana ma la rabia fannin gana ma ngai jesul gawam dum abiya millennium fi hira kala garan mare kan ne zuna da shiriya yi report duru mun gari yarim document da kalmar mai gwamnati da sanin hulu jina
0: na'am
2: dai kuro kinin dimi da korkera kana shi kuma fire service din wallahi au hoy daga na ganyan masudi kuma kutu amsa guzana dai bular tsor kafkada kuma kutu sai saku sai bo zana lan azallum je tirjiri kuma goso lola sala sare tukaka zazaji har masa kuma dole zan ban gusoro dai shiri da chafa da tu kwa nguro la kwa huye guzina dai fa service kori amala ngana zara rolona dai gusulo sa wala sai ai kiske sace zara lan le zan marar da noro gal dai dai marta hutu guzina dai shiri za shimar no noro marta jama sun karngno fa service za gana za
0: ngala soro
2: kuma umar habite mana zana ma da shi kuskure yaro waje dai kam dishi dai normal kamson gusura har radio mana ni jandu sai fa zai maro ko zai biya wala na la diri tusi zande no tartu do yero ko zana aure duye la mana ne mira so dina duk so jakar zai mai yaso ba san mafan zai dai kambe kokolizu tulumzu suru aure hayya jira mana zai wore awla diri hayya ba aro bi angai mana jiri ya kar jiri majlis yare har rudi mana tura mu jimba
0: ngila so roba
2: ngila masha Allah
0: alai lan gara ne me nyura askrin yana lokta gonum bonum kuradi ma ba nem da yimain daji to magana korofal be jama koro daji zawal adagonyen assalamu alaikum
3: alaikum salam bala ali da wata kila
0: wace re
3: re
0: masha Allah nduma na jinda nan da boni min
3: ari mana din gura na yire
0: ngila ba usman gari nya krinyen ba usman gari zawal num do kam gatu tajinye waltuna da boni assalamu alaikum
3: wa
0: alaikum salam
3: bala ali da wata kila
0: na'am kile wasle
3: mashallah umma abdurrahman zawo ba kasi huro makaman da ne wuce taraf karaje
0: ingla abdurrahman nya krinyen
3: alhamdulillah hayya mara ba ku ba kura bayan sai da ne kwani ar mangula wuya shi ayyar waliya na shi damba waya sir kamla sir auruwa jiya sun jala hangal tanin botaye ba amma wo awu ba kura lan mai na da kutu na gul tuna da iri kuma na ta har ne ba sun nan matarin ba kasi kamne sirran wan akai wa gina gul tuna amma son yayi wow mangana area bakas kan area to area shi mare
0: yin
3: sa odin na rinjina ta auladiri malai to auladiri na tangerin wano ro wallo na kawo ta isin da tiwan ba na shashi ma da yana ka boto kwalle office nan gari na lan ya boto office sai sandina ma daur raina kurman wu auro boyin da gwamnati a boyin da aulande kure na urande kunnun dan kije sai ro kulezi mare ta ko kurga gwamnati sai ro kokoriya sada awo shima da sai rawo da kurman kida hukun tuna diye marta gwamnati bonguna kida hukun tuna sada am ko kida ba na katan da monti da krazara be goza siyasa su sada kida ba me matka siyasa ku fa sada sada kida da kalewan
0: amin ya rabbal alamin taji abdurrahman ngoro bakase assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum to angana nya fantin bawo assalamu alaikum
4: wa alaikum salam wa kire
0: nda tkelewa
4: ya kire
0: masha Allah nduma na jinda nan da boni min
4: bulama abukar ngoro da mbarake
0: ngila bulama abukar nya krinyen
4: kuto jama sai sawari sanna je nana la gwamnati de gina zai siri siri bulai bulai salama kuma da mbaron da dai yiso ai sajen sudan da rage nagana a rigin yan walala gozu zauro ci zai a tsayaro a wanda lai da gozu londe
0: ngila zauro nyura askrin yana bula ma bakar ngoro do ne dan buwaro te sajen gozu wallahi da abudan assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam
0: da wat kilewa
4: ya hire balali
0: masha Allah nduma na jinda nan da abo ne min
4: mustafa
0: tijani shauri nose nya krinyan
4: wa da kawai ba kura fayana
0: na'am
4: ya usura shore kinari na'am ya mi kanadi
0: na'am
4: a wasa odin na soron karuza
0: na'am
4: an taro sai kare goza ba ka duki kuma ta sai adalle a kuma sai mu baro sai ka bar nota na'am
0: glazoro na'am glazoro ni raskrin yana dokta gonum bonum kuradi ma bayinum da yima to mangana da jiba kura fa service zolmana dina lanronyen a korofal beji daji a tana mambeji alelan garanne metu mangana shi ma korodus rishi wono a kawode mana kawai din ma loktudo ne wa kunne wa ja a kon kawam du bankin ya la patolan yayi wono to mangana shi ma koronzu do paton yayi awo kunne kawoda lez daji rangnim lenum kakada gultuna ma ad certificate pandemia kawam du bank de nyura galaxy na la sai kawam du banking waljar wolo numa
5: tawdu bankilan karado bankiri kone la chita ro wolo numa dai awa computer lan system

ngila zoro harami karantu ndara somi tafisku uskunu da uwa kiyona karautu mangila mbeji tamtam pule adi ya panuwa ukuradi ma kama loktu ndesa tulure ta suwa kaka loktu rene paraskram doni kutunungulera sirina kile wankirin sanu

0: fal u diyo indi super lar arask tioyen antiabonia taji kutundo sada poyankui tajwa kwalok tubana tubaro lenye zolmana da gota padinyen. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bala ya akire
0: nam dot clear
1: da clear zre
0: masha Allah
1: da da ka sabe da kida
0: clear assalamu alaikum askara
1: isa musa mara jin goyi dam garin ga kwata
0: gila isa musa goyi dam gare
1: na we kuti ne kira kanu ne fa al kara
0: nam nya
1: kuma ngota ran so homa den goro e layare
0: nam
1: ko kan tawin de tulur awalan kanu bare
0: kan taw tulur
1: runga awalan a furunga wannan dan so homa duban na ata da ya am goro e kunguna kirza million fal awalan ka kin ya dawai le za goza sasa so na kan tawin dimaro ki da zin wanti da ano kuma har kin taw tulur awalan kanu de bawo yau awa ajam gana da kaladin awa da awa kasuwe kur a ambula ya duro ala ra awa kilan da wa firinti yo awa ada awa kasuwe amma ban na kiya in yayi ma kunguna samnu kuri sayiro yu leza sasa goza yisa gana zaya kuri kanta wa kwalma sinin ba yisa nan don kunguna ma zai
0: nam
1: kala awa ariye nan zai yau
0: nam transformer da gwaidam gariya isa musa
1: a gwe dam gariyar yanguro elai biyana bohol safedi
0: na'am
1: kin tawo tulur awala kuma kan mubare kuma waye sada soru gana zai akuru yasa kunguna na amtre kunguna kan tawo tulur dai male
0: na'am
1: wa awada awon zaka su ha ruban na ce yin yema kun ariun don kunguna tulu ya tawe tabi da jiri bohola gwamnati yin yero lazana ari kunguna tutun riun don tulo ya tawaya ari kalan doro tulo
0: na amma nashan don am transformer da ci sai ma ba nashan don
1: ci senda zo do ci fili
0: ci sto biya a shi transformer don gurun don ma zakata kwallata what am sure ci sai ma be so wanda am laso isa lezai au awla gozai labao nashando kando eden
1: awola bi atimati din gozai ne
0: na bannatidiyai bakteriyai ai dalilo kuma ngoi safal akla bannata tati kawo million falkla samnu chasha kuru kunta india kozi bannato am done sasana mada pandu nau sero gulua bannatina kunta india kozi kuru ai dalilo kunta india kozi bannato samma sai inza samadu gulzai nai
1: gultina mana sayro gultira yisu sorun ai biya waya sami ya duwi za kwallada yisu sorun ai
0: nam da
1: yi am ne ba hidima ya yo a wadi kladin don ganyi din da in gaiji wadi in duk sun rali ya din karawa da yi bula a yarwa ya din a wadi tidino wun shi ma a wadi kilan yaro ga hanyar da
0: nkala zoro isa musa nguro gwe damgari nye lokta gonum anda bonum kuradema ma nye kutum dabo yang kemain. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nda wat kila kanala kore de meda pulu ni
2: yang gila
0: ndu manazinta nande abonu min
2: ya maram tatumari ya manazin
0: ba maram galtumari ya
2: aa
0: gila nya kirinya na paraskram kutum gulela
2: lain da am la sar jiri sai mai sai ya zuwa la an der guardian man bande ba duwan na to umara bi to ati sai ga baktifal go da ya
0: baktifal da sai ma yiro gulza la kai gullam
2: a umma zan ko
0: yo ha baktifal ga futun ye kuma bonum gana dero sai ya ade duma insha Allah
2: ya ngala
0: na'am amin ya rabbal alamin taji ba malam gurodo ne galtimare taji harami karantu faras karam done kutum gulle kuna na karau da rasumi tafis ko uskunu da walan assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam alayhi wa salam
0: dat kalewa
3: ya sun alhamdulillah kuma konto gonje wanne manai
0: ngala zoro konto gonje wanne washe kan shiro faras karam kutum gulle ro
3: Alhamdulillah, jamin da burin abu na jaya sama soro wacce da gudu na.
0: Na wacce da ya.
3: Abu na dai an gal amje bu jara.
0: Na.
3: Radio adu wuro fa ja kurgen na.
0: Na.
3: Wala muhim na zai ma bu ne ci da yake ma. A wato wato ya no duye mana ne ya kambu kuma duye da ya rode na ya ci.
0: Na. Ko
3: da za a duye ma. Bulan hutu abu dana ero gunja de kuma jamu are majalis kam da so da we har radio da manai ba ne wa bai ne su ko wa tawo da shin muru kuna ru awa kan yi mari ba mana za ka lala mana ko are ya su kan dire ta kyan nan ba o majalisu sun sai na o yau ne da su a wala tawo kiyawa da duro mana
0: na
3: mana kirtin wanda luye mana yanzu
0: na
3: mana kirtin tawoda mana
0: kam da ayyaye guldin rawallo na ma kirtin a guldin madam be jiro
3: wanda oro suwa jama'a ne ba radio har kullum kirne
0: na
3: kullum Suleiman da Suleiman radio har kirne da kullum ba ruga yayin ba da mana da inde la kirtin ala sa ala sa ba da su ga yayin ba amma oro suwa radio har kullum
0: na
3: I'm like grinding radio at a boy and bow. I saw him. Mm.
0: They
3: shall and get a wola the canto wall and a day.
0: No.
3: I'm a rubula and the Yoshima Rodu Zahazu. Rodana, a guazari kerma, Sazma Hai, and Tumangla was a rayo. Mm. Jetted, but I'm character, La Kareala, Alan and Kasoro. Suru Hato Line goza. Solu an jiro fule zanar wallahi amsa sore an ga zabula a ciki kuru an waye kutun dir a wasu mare soja yi mukola kuma soja shi mare yace suna da a muku soja ne rin mutun
0: sai
3: ya sai mare ya han anna gana nan go soja karalan a sasu ne ba wala sai Allah nan ka soro soro fato yin kare shi mare amsa sore a jabe Bikanto gunero andero bija. Sector, overall sector de bonde. When awada ayoko awalaya awada ngongo de kutimu. Tawodu wala na andi wale kare di gwenye isha wala. Adye ima adayi, na agade yin awadji de adye imbiye. Adi delil awadu kundoyo. Adi awondo maro noti isha adayi, jamin jero gulu yengela wakala soro. Kuru, na shana shawo don su hangal gana bi a wala kan mai hangal da yake rima zuri foro gudu isa kula sa hawo shi malam fato shi malam a wasu malo artasu na ci zuwa artasu ci zu fan ba gullara aliyara a kare shi malam wallahi ruwa kirmaro kirwa ya yende
0: ada shi ma faida done awo kasanni mi rumiya wanda team zakti nye cine duwan mashimi yaro gulle kuru huma yaro lenum gulle ka ringa min bejiro wallo no ma daji nyiro askrin yana konto ngro gonge wanne daji nye lokto agonum daji boyen kizika ada dimayen kuru ade ma jami so de daji sande no zadiya ayyai nye hangal num ko zero lo no ma wanda ci mkrib sang num namni media ci krib zak num nabtu da kazi ronyo waljin taji lu mana ta da shi ma taji ne lefao assalamu alaikum
4: wa alaikum salam bale ya din dawatu
0: na'am dawatu kilewa
4: lewa sulai kuma kana ngoro premier wakil tarab radio karatu
0: ngala kana premier ya kirinyan faras
4: kuma mana kunto sam maso mana za fantiram awunan mana nan ma da sa an ya karshe burnayen fantin sai abula kam ba juri bula mashiman pantin adana karo a wuri ayi yayi biya mana nimin ma fujja mar wulja kam da ayi fujja mo gulja yin go fujja yin miya fujja am shima da raksan ya samai amma juri la wula kaza fi so a wo bala so a wo ne so ayi wanda tun mara soro radio ya din man tirayi kin indi min zamana do isa musa kuma burai mana zuzu suna din ne fa da tai da zana am da zan fi sabi sa tiya iro ngo konno kala lokto en andiro sadimba konno ban na tiya nei maya sawi office zaro lenu kala yadu aman kawo gin yadu ma isa imba kuru wando tra soma ro gawe isa kuru wando nei polwa ya ro bawu ya sawi isa konno biani mi lenum ni sallo isa kamza lenum office lan biani mi asala an cinzalan leno kulta mai kulza sai di isa kulza ba walau ni ro taragi na za biani isa kalzan awa samma sai masari kuru awon ajabba konnuri ma kamgata alai manne ay bil niro saudi yu awari samma so futu kuma manan tuma burai mana zuna ide rai dia no ni ende wa de nigeria ide la a abia alai man dia ayyai andero isha ala ginazu ya nan mendro andero ginazai kawai ya dima denis tuna ngotura soman do mi sallo banna tia tura soma suro sa palle man report duro ya dum man sage ya isemba kamla sa palle di man sa semba kuru kawo kullu mi sallo kawon dolan tura soma da yu kuru yayi na yiro konnu wul sore ya da na yiro bil saudi sai ai nan karwa da madu sari wallahi dina nan dara man salim ba sai nigeria adu nan karro am nigeria ya sai ma da ciza yanci kalanza ya samu wani wala ciza wuci ma da kasa sai sam kule zai ya Allah da dai company din galazin ayiro gwamnati da ci da rok shine fa zamda kida company tuna da ba ni ai kawo ma yumi ya nan kurun nashi ma da amma ina karo ya sa wazana da sai ya rumi a kawo moro kasha amma mana ya sai da bau adina karo kila ne fa ai dilan gwamnati a member house of karin garin kila MTN na DSTB ai taida za senator ma kallafi sana lardila man DSTB kadnum ikmiya ni ba wasu ne mi zuyin ba ayiro Nigerian zuyin no Adam Osomo da suka hushe mare yo ayiro andero ayi son andia zalim zan dai nan karnan goyin Nigeria din a rain da no yin da shi ma jure da ya mana da ya jure zo awa kan mari rain nim no ni miro waljan niro ayi gina zai kawai ya da ma biya fayan a wuce ma da kasanye da fulenya ya dai dolen zaro haptiya da isa sai kulewancino
0: kila zoro daji kana group premier doctor gonum bonum kuratiya ma kutum danye ban kuma in harabi karuntu faras karam doni kutunum gulle kuna karau anda rason mita fisko uskunu da walan daji kwanu tundoya sauya
5: darasa
0: to su lokto ganaro lenye isha daji faras karam doni kutunum gulle da gonya konyan

0: Glazoro harami current 20 kanja senen dia gozi paraskaram doni kotunum gule kruna karau ndara so mita bisku uskunuta wala na dia matu mangana tum tum pule adia fano tajo ko alenye zolmana da kanyana adia ma zolmana da gota konye konyen na doni taji kutu jami so da panturo. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam da atkilewa.
1: Ilaha sunda wa ala ali.
0: Masha Allah, usha kinchoro paraskaram kutunum gule ru. Hello,
1: Mama.
0: Mama, I'm going to bypass. I'm going
1: to bypass. I'm going to bypass. Am susuro kami orang asal jololong jil zaman bahuru kumal lagi ni so apa kumare agus university secondary school lagi sana lagi sih mar siangga orang kampung na rumah ciri anjir fanyun orang rumah nasi mari jauh marah dia saya ni na urusan anak maru kelak ma patu radio adian kel gerian kel gaya awan jero no mana ini kamla so andia so gengi a gamya andira ongayule kambi sikran dir gaya gulduni ma nya su gam kalfal kalama na luron baro ke dalin da wadono a nya su ku gulluma da sidiro luron ma na dono lenum da te fondo mare su ku amso de bayan da sai no luron ma karsa ai luron kuma so kuma ciwa kazma na ja a wanzu de a jiri a katuwa sha asusin da su ku wallahi a ruma na yin holono ma hangal ganai to hangal de ni karas ya turon ma na yin ma abdi ai kallo holono ma mun jima da nin fa da radi yo na do no yisun abdi ai kal ma nan nan na fiye ga ni ala an ja shi mun ko ala
0: amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin klazoro muhammed tibrimi kuro bypass ta jibonum adiya ma ni ko tum da bayan kuma yin assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam da atkila kilewa sile
1: ma kali tijani la gidingo ganna tambare
0: hamisu tijani ndan nan da bom
1: salifu
0: salisu tijani ya
1: ah bla bla ganna tambare
0: ngila salisu nya kirinyen
1: ko da ho kala fiya wata ila mana en fiya wata rungo na rafi ko wuni dinara u de muka mamba
0: na
1: kama fiya wata ya dai sai sayan godon yana mataka ne digoza yawa kuri iran ni biyu kuti kuma ne da tsana da lara u yireya wa kiri ruko ja kulme mana da da maru kulme su ta ambur ne da jima na
0: wata
1: naira ne ni yau kan wani ne da ri naira du ya kin yaro ne a wato hin yiti da yiti u guro lor da fiya wata da naira riwa amru naira du yaro du kun bumin da yiti du riwa amru ro wando da kan ri goza kan naira tin diro sunna ma ta amdur fiya wata yo ne dole ne mu naira fiya kulli yamma kulli nayi kin manu ni naira u de muku amalan bawo
0: ala
1: kitni kulduo kin indidi a tika su ye kuma flight over kuma sarana blindo na din moto ata zaya sai di kitni moto kuru kuru da na ta dinita shi ta zo
0: da
1: gara zu kuma an gore ni mun din wallo na flight over din gore kaka kaka san gino di ka san gano din tuno de zana ma
0: din
1: su ko sai din tuno kuma den la matudo den ta ja na ta ridu ga ga usurun da zaya am gore ya daga amma moto kurar da ja kurna fa de cikin da fa su ga godi da bale ri su tsira am la ke ja ja da ngur na da am do kune am kam mo jina kam bele lo jina da zuru na da kana kaliya
0: ngila
1: da garan kun na ngur da ji mo jina na dewo da wo cikin to lokko ko kete kete kamar laida gozu kawo ka san sai da mai tana da iko za in to da na da wuri furo din da ga wani kala kwalta irin da ga yi
0: ngila sau kub kata rawal jina de ta ji salisu tijani ya lokta gonu mande abunum kuradiya manye kutum da bayan kuma gila zo rara mi karantu faraskaram doni kutunum gulle kuna karawa da raso mi ta fisko usko nu da walan assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.
0: Da ta kalewa
1: kalewa sai alhamdulillah
0: masha Allah duma na jinta nan da abuni min
1: abba umar sai mana jin gura da rami
0: gila zo abba umar sai ajana rami ya kirin
1: para seram kutung gulle kutu de kala aywa manan kala na ka charam de korkoro chusa ma sha mi de so imbor me gulle de kala de manan
0: naam nya krinya na bo
1: ah ay maro jiri
2: awarin yesu ko sa sudin so awarin kaltiya fari da nufa raji sa awarin andiro hadisul sai kalan lamar da sadin
0: na'am
2: amma ko sun awun be suron gure so dan jiri ne injilo la jili killu killu be yero jili killu war kam so ai mar kul da kun bare shi ma hadisul kuraja gure dole hom dan ari kadir wajin ari yashin awla fizin awu tanduna sun ya san masu ne jiri injilo la sai ma duro sai ari mare katafa goza
0: na'am
2: dalin zurin gonyin gu kada ari mana na ma am gure sai ti mana da campo la ko dun duwan kan sai ma da kin fulli dunum dun ya shima da mana ti ba dai sai dai mai ya ka da kata ba goda au shima tira da kaviya ku ko sa sana na kada balan kum di dai sai wala na wa shima da kaltin ya andi ko sa kala no ti ya suri da ya do ke sa da jiro ko ra mai andi sai na jiri sai fon turon gure to are sai da ga na kaviya are da ke dai kata bla kana goda kliyan kino
0: amin glazoro aba umar sai nye lokta gonum bonum kuradi ma kutum da ba yankamai taje harami karantu faras karam done kutunum gulle kuna karau tara sami ta fisku uskunu da walan taje jami kadai boza ade ma sande kutun da su da bayanzana na done kwa kodone abba umar sai fangawo tanas kumaro kala taje muradu kala furim membeji a suro jamiyalan tanas kumaro kala kwa sa done sunana a suro korkoren a tijin ma ade kurade ma taji tiraram doni korkoron jiste krawud klanzens a bayanzena longro de sendiro chido taji panze rollo noma taji sende taji adema kla jemi ita faza kla kwasa doni a gana gana chizi kuraro wajinen a taji kwa harami karantu faras karam doni kutunum gulle adrena alandajin ala taji jemi soye boza kutun za sada bayanzana sonda boza yamada kuntun kumai taji kazindere kajiro sede susu engineer done ko nyapsuna mustafa mamun mustafa uma balari faras karam done ko tunum gulle da ita gat kuku.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jami'in dara sone uso kasadro kuradi mausu andia krentro kalkalokto adiyalla na hawar kreda fani winna klaba yenne da kringno larde chati ladana ngawne da jibuti rum cd for isadi lan wakazna adiyalla na somno minister ya sadinga adiyalla na Bota sadina klan duo soko le CD adela ni yekin naro da duro kamil hauri la dina bina kamila fani winna. Kuradia malardu duwe Nigeria ilana eta major de soja ye seye da jiba yana sadina kunguna gnazana kla da jikerea kuruwe zundu zamanye masoda da jipeda chenna. Dere da jilal hawara fani wina kla karapka duwe klan gawre landa zina ma kuradia ma anati alardu duwe chati da. Kat kadiro mukwa sakana shi mata nasa kalala maradu yenda jinga warrea wuzuna nasha lardi chati. Lardi chati lana marashal do yenda jilardi mama didiris debi itino ye yimbe la miswa kintawndi me sadu yenda yine adi ladina somno minista takasana. Kala kandadu yenda jinzurfo ya kanjomo ya sidi laki ya adi lang ngawdu yenda jibokara maye teda za sidi allo banna soduna dina. Kala nzile udu yenda jambla ye dro ngaw adi lang. Kanda yakini ya gnazana da jishima tana sosro kao gadede finin chilo ni adila dina nduwa so kwa le sidi adila dina yakin rodaro. Reta doi da jikawli minister doi chima ngomne chie Gassim Sharif Mohammed ada kronyo.
1: Cette mesure permettra.
2: Katam zaru gotuna rishima daji ministre doni lemar ler du fula ya notoa ministre doni zirfo ya kuro ministre doni nilewa ya kuro difaler di ada sama swadi sendiye chida zaru ni matena madasa di no da gultunza men ma sro doni ler di alla dunu awado ni fituna kama zamzina ada sama so daji kalza no da gawado ni daji somno za shama chizu 13 dro mai doni ler di ada shi su kanza su doni am jama ler chati ya sama soin daji am doni bazana so adiye adaji amzu so ataji zina kalashma madina kurungawa adiye na shie taida za gumnati doni lardu Nigeria ya adu zina kalado ni shie soko butru mari isa chato tumzana den taida za daji ya am lardu Nigeria ya so janze siya bana zana wono kala adiye den gultunza inu anzir salu so kada sandia lor zana ya woda kala adiye den shie waltu amso dro guljin wono kuma arro kuskuke ala na lamardu sama so kuma arro askaraiba kirtro so kinae audoni kazi ya banzi shie kaulinza chitulo tamoturo mladin shie wono soku doni ngo kazilan da ya Allah doni sawan mujira ida asuni minuna adu bana doni Nigeria shiro suna idrogulono kinda doni amso izoro yekina ro da wono najili adinne so kuruna doni subtai wudure so adu sama so kala doni wonenzir talu so isa daw jamai resulta ni dro wono
1: pour prévenir toute forme d'infiltration
0: ngo anye lan lar di Nigeria ro lenya kaza di ladu ida ya skrael china general waidu shaibu ye sheda ji bayanna ita gasuna kala daji kunguna sadina na sha faida tu doni daji Jiron siya wuzna na kla daji ilmu doyin zamani ya wuzna lielan. Daji kla lielan aisha Mustafa Kolumia ndero bento nisiya suru au haworo suna la chinzen kringyawu.
3: Kazada la askira sudi la Nigeria, Lieutenant General Waidi Ishayubu ye yim la misa kintawi mee kaanzo tuluraru. Sudo kire kaduna edina samno askira alam tuna da kastiyan baya nasidin lan onu. Gergir askira la Nigeria ye karia kriwe alama damga soa zundu zamane baya na matie so. Adi wakuru dulu wa kriwe da kandoye dro kuna ganagi adutu. Adi awasiku tidina edi apimaga dina karogi. Nga wana askira so adi ya hapturo huruchi da anza anasha kriwe da kamba. Turosna shiye waltina bayyana su dindin wono kriyu auci da askirai zaman kirmai adu gunza so zaman tuna son zudu zundu zaman ne technology da faida 10 so adiyaro askira so ro futu zundu zaman ne da faida ta cidan za so da su ro lewayen diyo nan karo cha shakro na sha allama sandi askira duro tudina lan sandiro futu bundu zaman

0: ngala zoro harami karantu tu magana fulayya na kolo ada fanuwa taji tamton za fanuwa kurade ma faras karamdo ne taman kariya kasuelan karaye na done daji kawo tu soro lenyen din taman done kanda fetre ya kurade ma gas mata kurakura ya bride ti anan jiro bayenge fanuwa kurade ma taman done kawo done riyalle ya kurade ma sefa dola kuntuno samma nan jiro taman za da gultu fantina taji kwalen ye zolmana andiro kanya taji nandi andia bonu kurade ma taman kariya kasu na shandu andiro bengu zola done andia bonu ma de sandi ma sfor uskupal de olar wallo uskupal de waras ko sfor au sfor lar sfor fal o dio indi sfor lar aras ko dio in andia bonu ya taji taman kariya kasu na shandu andiro bengu lenye zolmana da gota badinyen assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam
0: wasa kin shiro faras kalle wasa wasa kin shiro faras karam taman kada kasuwar
1: Babakar Shokari da
0: Babakar Shokari yana karin yana ya taman kada kasuwar Shokari dan
1: Babakar ya kasuwar nan ne
0: amin
1: taman kasuwar yaron galarwa da taman da alhamdulillah an so yana fata ran dai yamga yana don ne a kasuwar da ke cikin mali
0: nam ai taman da kuma dai karangalawala
1: alhamdulillah da kuntu ne taman jure na idan ana jira to awa yanga brandu yar injitan yana riya kudura kasuro yar yaye in yar ya kasuro suudi
0: kun
1: ta za arake jure ta jure na
0: sai
1: ya ko ma jinya wallo na ba jinya ko ada dunya to ka tin na da audua da alhamdulillah gana da duya rijin baro to aje
0: na'am dimiru
1: a dinya da duniyan su ondin nan su nan da duniya ya faraka da bandin galaro ya duniyan tinji na da duniya tala ya duwara tun tsike
0: ngila masha Allah ngila zaro Babakar Shokari Dr. Gonum Bonum Kuradiya ma tamando ne ngilaro yenye daji adema bayan kuman assalamu alaikum
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Musha kin shiro faras karam taman kariya kasuwar. Duman ajinda nan da aboni min.
2: Baka kabula karna ya huma na ma mure kirin taman da san biye zaman ajin.
0: Ngila baka kabula karna ya nya kirin yan aye taman kariya kasuwar ma mure din.
2: A taman kariya kasuwar ya bika buru kulje yukuna.
0: Na'am.
2: Mera duya kiyar India lan bika kayu ko.
0: Na'am duya kiyar India.
2: Ah.
0: Na.
2: Are guru awo omo yukuna omo biba. Ke naira yar ula kayu ko amma ka nga wa yar dion tu no sala bindo.
0: Na'am naira fiu kala rotra.
2: Ah.
0: Na'am sama suro bula mamure da man nala.
2: Ah bula mamure da man arum ne naira yar dion tu.
0: Shakare falla.
2: Ah shakare falla yar dion tu.
0: Naam.
2: Amma sai cho sin mayar jion tu ni cho sin amma nyiro sakalarin mayar uro sakalarin.
0: Naam asungana.
2: Ah shwal de naira du findi.
0: Naam.
2: Ah kuruga ala ko zuna de findi de fal baye sakalarina.
0: Du fal plot.
2: Ah
0: naam.
2: Arma taman do kare aka su yanan de yo Umar Habib so do gauro sero kasar dau atrinyana. Ya ababula jakana ya
0: ngila zoro nyura askrinyana taji ba kaka buraja karno yenye bonum kurade mataman kariya kaswe mamuriya andiro bayan kuman assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: wajakin shiro faras karam doni taman kariya kaswe
3: mana are taman kariya kaswe ala andira kaskeza
0: amin ya rabbal alamin aye taman kariya kaswe na shagambore
3: ngala Umar Habib ngara gambore
0: ngala zoro Umar Habib
3: ba ka karna aro wuce wuce gulana a shikuma ngulan za karno alin shikuma ngololi de duya kinyar nje amma nan da ya kaso fi Allah duya kinyar won
0: na'am kata din yar yak
3: kata din yar yak dai
0: na'am
3: ngala da ita man kare aka soye na shari ka so nje gambore Allah kamaran mangulo arshi sanzo ala barasa ke bayrolan kamaron gwanana ko kuma da saladin tsaura butu amma shi kuma aro a kasuwar da gamba ya lanshi a daro yambe a shi kwali yambe amma shi kwali ya re shi naira 2 usku shi daro ya re naira 2 araka sama mangulo ngai kura kura madama yo kuru amma shi kwali da daro ya da re kace nan a magana ba su da kuma aro amma mai la fi usulin la fi da uskun sulin amma shi dare da shi ma barawa dan tuyin da bai dare ya rigo zai sura dan sai falfalle fiu ya sulin fiu ranji ba ya sulin
0: na'am sulin da so do usko do dare ya da do usko la kwali
3: dare da do arak
0: kuma koro shi mango
3: a shi mango shi sha kuma kwali ya da sha katin zambia salan fal awun ji ya sulin ka sha dare dai ga nanin gulan ko zuna
0: asunguna
3: ya shawa kwale da shi saudin gai juri demokwati laliyoro gain amma dare da gai juri am gai kulon zan a wazan saudin gai biya karo da kutu zana salari ma harin shiri yi umiyan alabara su ka da yayar jinjiro da dimiya yi a wasa yi fiye wadana yara da umiyan rok da dima riwa fandima amma kamara abu na yi kamara goza su rungure ro ga saya fandimin naira yar ya kusa yar da yasa da fadda salarin kawakan riwa da amma shi kuma har sunana bi shi bush sunana har shi shi ai kwalin zuri naira 2 shi kwalin zuri amma du ara ka yin bi nim shawa shawa zan kara
0: na'am
3: a yau kuma shi na shado ne kuma sai fata ta kamarin na ade a shi kuma ro discar a wado ne shi kasu ne glitterin yarwa shi dan sha falzai na ne shi kuma ro sai fa ngun yin ware a naira 2 findin ya kinno sha a wazai
0: na'am
3: sha falzai
0: na'am
3: da fangaro ne wurin
0: na'am
3: amma yo a ngaro u be ngaro u wala domin tilaniyar uwa sha falzain au sha canje zain da
0: na'am
3: yo ko ngaro ntin be ngaro ndiya a dudion yar arakin no sha canje zain ngaro fal da shi a du indin yar yakin no sha canje zain
0: na'am
3: amma reta ngaro yan be shi reta ngaro yare du fal mian shuna Ade rusha a wazen
0: kasulu
3: shinkafa bai kuma a kasulu tulinyar wai a shinkafa bai shinkafa buwa yare shi kuma ro a shi sha naira 2 fiun ya a 2 fiun luko jeon shi Kano lan sha saladin amma na lan 2 fiu uskun na sha saladin
0: na'am
3: shinkafa shi buwa yare yau kuruman shi kuma ro a siminti yambe buwa ya dongote yambe
0: na'am
3: siminti dongote yare domain engineer uwa amma 70 boy ya da do men indiniyar uswa katin zan yar yakan bai
0: yar yakan ade
3: katin zan yar yakan bai ngala taman kare aka sala an da baka suke zuka yanci ne
0: amin ya rabbal alamin an yi ro askirin yana taji a Umar Habib Nguro Gambore ne Dr. Gonum an da bonu kura da ma taman kare aka su ya awa ka dai an da roben gaman da jihar mi karanto to su lokto garan rolin isha taji faras karam done taman kare aka su ya dagon ya konyan

0: ara ma dane a kunguye duje tin tan ge hange do ya ba nayi ma
1: ngala harame karantu nde so play do bafu gangara mai ari tam tam za fanwa harame karantu nde bunya baladiya nda rason da mariya karin ya karau mita fiskun uskun nutta o apellan za epem mo ndikate karvina shi malam madin daji ningi mbezai ni to naso bayan juma ni india kuma maluma ti ndukurau do
2: india maluma da a dan ayro gullemia india sayya da inde ma ganala sayya gara koyena
1: ne malumare
2: a ganala ba sayya
1: ko kirin zan dia ko
2: ganala de gugun ya gungo
1: ayin le sayya ko
2: ganala sayya koyi
1: na'am
2: ganala sayyi tilala boma lalio mbe ala kilewan bangulon do susula kilado brie kuma nafta da audon sai akwai na tilala boma lo suro tuma le faragama adu le ba gabawa in Allah da sai akoye ayron ga idugul loko gullima inda chibu yayi griyan la le bayai le gananyan renya au tilala nan me fatan biyan bawo Allah da sai akoye
1: leto na songo ningin do adu gulluwa ati le ningin do adu ndikaten don awola malume shi ne rosu di wolo ne malume ro di waro to na so shi na shado kuma ada gargan mayadin hawar lambe jiwa wone kuren awola wa zina ndikate karwe na malume mayadin andiro ben gemin ma
2: gala zauro mbe kuru inde kuma maro gullen kam tara dono isu inde aka sasu karwina ro waljin ma shiro tarihi ma da shiro gulle
1: garamshima
2: da shiro gulle panzu awashima da zauro nonedia attuman aima wazi india attuman shiro aima sari india attuman katen zaron ningi da suku kaman za done ba donai ba kaman za gaksa india ka shiro sai shiro tarihi shima da gulliya awayak tarihi ro kuma maro ronyena goyena lenda awayak
1: ayaya
2: awayak karwin sabio no son napcha dahurain kara biriyai masanai zin mahurar baro zimba geiman hurade isatin zuro nyetta musai alaiman sai ba ma shi ayin zama monjima ba dai kamu zugozu grada kamu kam karwina da ya goza grada grada ya biya adma zai tudu ma zai adma zai landa shi du wane da ya goza grazuro aswada ya da shi kenan su tulu kollono ya da am gawon ziya talanzai samma awashima da kasatsayin bada ba kam lar karuro zuwana ba kiskaci zina ba lamardi isa banna bade tuna churo ya biya manazai shi kuma kamu ma da kuturo gana mara suri manazai inda da kai a wanya da jami sam gayya monjin ba wono jami lardiya bulahiya duk kafin na ila muradin ya wono duk sabkono ya a wani yara gulni nonuwa wano noyin da wano a wani yara gulni nonuwa wano na ya buwa wani nari na yara gulni nonuwa noyin da wano kam adiye a wangai wuro suna nonuwa wano ya a wano kam nono ngo salala ngo suno ngo ningi kam malo a wari siriya alasha suna ya suro wano
1: shi
2: kam nono kama kamuwa da ya ngo suno ngo salala ngo ningi da kam dono karunzu bannatis kam mallo awalale zinnum diwiye sidiya ala sha sunay surono da samma biya samman dusoti za hamuzu biya kuila su mestanare zoktei kam la falda har mungulon donzu shiro su kanare ratsu mu konzudu tun yari la zahir kam gono ai suku ningi din
1: na
2: ai suku nim donon ningi kace den da anade da majirje dare guljin sa wari dikna do no alan kam kanja ide ro loko no shi cin zuka ja guljin kamar buri ma zu nji ma sa kace den ningi ama ya no wunde basar tu yo no kam yi go sanna kai go zu chai dai kuljin no
1: jira
2: ai suku ningi
1: nam
2: ai suku kace den ningi.

0: nomu waja koinu kwe ya la. La roro kala la ro senjura koinu.
1: Ngala harami krantu nde burniya buladiya kamaro daji preskom dedo inshi adande to naso ndaraso ni dawars itaga sin ningi de ondi kate malumma karwe nayen kakan loktalan wani malumari ayti za sasukcin ta naso fule ya shi matamtama ada krin zanaro harami krantu nde so zo ladi super usku pal dio lar pal usku pal dio arak super au super lar super pal o dio indi super lar arak dio kakan loktalan preskom shi mada krin maro wallo na ma zol waya manan de da bonimin awlano ni min bero wallo na yen daji nye andiro benna dimin kakal lokto allan proskom dede super lar super pol audio indi super lar arak dio assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam duma na jin dan bom
2: da da ku da umar hura
1: yo umar hura na'am go ba mai agul jin na karin nawa
2: a ga azina ba mai ba mai a tena ga wura shali wa gana
1: ngala
2: alani ni jira
1: amin ya rabbi
2: ala ni ya rango are den di waza ne sira gulman do zina
1: nam ndugulen
2: dano za hura da zano do zina
1: ngala zano den do zina nam to
2: fa sha ga da ruwa sira rango
1: ngala
2: a kuru ni mai wora gulle
1: ngala dai na kirin zin ngala dai ngala arame karantu nde burniya buladiya ndara son da makarinu ya karawo mita fiskun uskun nuta o wa pelan zai fami assalamu alaikum assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
1: na'am duma na jin
3: amma ya banda duk lewa
1: ila asli alhamdulillah
3: dan nan ma da mu mari ne mazi
1: na'am ala nan kam dum solo
3: ya kai ningi ga bas ne bakte
1: na'am
3: ningi ne bakte ko ga ne lewa bas ya ne lewa
1: ngala program de karin ma bazana
3: addi maka tayi wala radio da almaka
1: ningi don dikata karwi na malumai klalan
3: a almai ande kure fu alan
1: nam
3: ta wal de krena rai mai sha ara ne ku sai buli ne ya ne zo ningi na kitan da ma
1: nam
3: ande sai ne na zo ko ai biya da ne sai ne kan ne me
1: jira dia
3: Allah ala ningi sai ala zo zo ki wala
1: amin ya rabbi ngala
3: ngala ba mai ya ne
1: ngala fanjin insha Allah ba mai nya ngala zoro ngala bazanna nyura askan yana kakan lokto allan proskam dede ro rupto maro arami krantu nde so ndara sonde makrinu ya karam mita piskun uskun nota o assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
1: ushe kasa da nduma na jin dan bom
2: baba moya ba
1: nam
2: kai wari ba moya nyura kudi kuma zawo ni dawo dare
1: nam ai ma ba shin be da
2: dai dai ba moye
1: na
2: ala ga ga wurdu kuma dai
1: amin amin
2: dai mai dirmare fa ni na ma kam gare sun gori
1: nam
2: ala ga ga wurdu kin jala ala ba mai dirma ga wurdu
1: amin nduma na jin dan bom
2: kuwa ba kare mabula tawri kuma na kwanda ga ramal motala kuma na
1: ngala zoro ba ba shi tuma
2: ah ba mai
1: nam
2: zumurun bilan ne kul foto yam gai har wa sho
1: ngala
2: yadi ba ganga tai da tai ba mai
1: nam je
2: da ba mai amma kam gare zumuru
1: nam
2: dole na mama
1: ade
2: yi ga dar da kwanda ga yi ga kam yi ga dar ma shar ma sai ba mai mai dirma dai don biya no dra
1: nam
4: daye ne dan dobe a kiri borno ri kolle mi aset gare ne tayar kam gozuna waje ba mai
2: tayi tayi a umma na tayi fara to bulbula de gojin ba
1: ala
2: ba mai dirna da gaide lamar mu
1: nam
2: tayi ba mai yeri lamar ba mai yeri
1: jira are
2: bula ne tayar da kala mai dirmari na lezai ba mai mana za yi rolle dan duma tar muna kol bakti rolle wono a kele ninji kino duma mana so yi rolle no isu ya kare ai ma gulliro kije da mo ja ku ma wari bula tayi ro dono na ji hutan tarina kala ka na rata lakin hutan tarina dor ma mai dirwaro na dai lamba hafta na rata muna kajiya
1: jire
2: yo ka
1: na
2: martire
1: ala mura ga
2: wuri kurmu ko ni ala mura ga wuri ala mura ga wuri
1: amin ya rabbi
2: ala sa ko
1: amin ya rabbi
2: ala ga wuri ya mara ala barat ala karu dar barat
1: amin ya rabbi ngala zoro ngala harami krentu nde son dara son de mari akrenu ya karawo mita piskun uskun ta o wa pelan za fm assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
1: ushe kasa da nduma na jin dan bom
2: bai mai nduma na jin kai da ba mai
1: na'am na kiran jin
2: oh go
1: na'am
2: wa wa da kai a lot of time gala ruwa ya re
1: na'am
2: amma ande ba ne ya tam tam ne lawo
1: yeah
4: allo kamin nafsu allon zu adan zai kalkallon su na kangon zai sunna da sumun so rumbuso nisub so nafsu rozu nafsu karasu dinayim larafa adi dinayim larafa kajiri allon tulta
2: ha ko ko ndaba ne andi ya tam tam ne tin wai ne ga wanda wai tsoro yanya
4: ah da kraude kraude
2: wanda ne karan malum gurunum lutum manum da wata kedum
4: ai sama butude butude dinayim larafa adiya dinayim larafa kam nisub rozu rubu rozu abi alaga ala ningesra ala
2: ningesra
1: gila har me karantu inde burniya buladiya ndarason karannu ya karau ba mai dare da jiramu awla gullimin mambeyo
4: dai awdon gullin mar awngal tema ci insuloni ku suluna kurawngal tema wuda manangi amsai fanzai sai ku dai awar zauro ndero kala lamar adiya da zauro karu ne kije ai gullimya ngoyi durin da karbina mbeyi raksa ningiya ningi malma karbina da irono zai ma irono zai adma awrono ilmu sai da adma sho ni dono awar kun kunnum awar tandum madere nyoro askriyana am dono anda kirnzana bozana am dono mazai ndo so ndai der askriyana
1: nam
4: ala kamande ningi anda malma karbina ade ala akero ande andor am kura kolza kakande so bandero kolza bande so andero gulzai ala ande aw tada nde ma adam de ma ala aw gullena goza ala feda ta kuro tada nde ma gi biya tada ande kaza suna sha lunye na ya dulinin famji ne ala aw ningiya da asuriyo
1: ngala
4: salala de duyai kam salala mama ala aw salala kallatar ala sha salala asuriyo
1: ngala
4: ala kamande rabbil lardin da bulan da san masur ala ne da basudu
1: ngala mama
4: ala amdono kara parazenya paton nafsana kaka chok sanya malmande bai ala sai ga wurin bai mai kamande rabbi ala sai ya suriyo ala awdoro goza goyen mal ala inda asudu
1: ngala kash arami karantu inda burniya buladiya ba mai da goya kuma adura baron da ma yazo karan zuna yayi arami karantu inda sopras kam dede kalado maududo dikate ningi dikate malma karwina yen bayin gaye susu sawani cida yawa bana zan injo sopras kam dai tagad kana wudo ne injo sopras kam dai tagad kana baba mai abba rokoyin injiniya inda kishana don nan dalin za amina adamwa shi kusoton dede da ne isna daji
4: pam chari alhaji chari podcaster ngro londo chike
1: ngala wannan da sai lokutun da fuya fajar rawa.

0: ingila masha Allah har me kuntun da sort my vision and the tam tam do flendi adie gonwaro qur'ani ma wanda kan gestein and dia gozini ko am san first come the tam tama first come do yak shanai ki shanan de show ilmi ya gana bukar rasan dinya dro kuro kalkalokto adien ga first come the tam tama ada kan yanayin zawan la frumi nan dia ruptu ayro first come adie nan dia kurno joy clan nan dia andro kurno do swa gumgowin da jidan badwe andia bonwe da sandima kuri usku fal diau lar fal usku fal diau araka kuri aubi kuri lar kuri fal o diau indi kuri lar araka diau bono nan dia ayiro first come de adie nan dia kurno joy clan nan dia andro kurno do swa gumgono kuro tumai biji kishanan di show ilmi ya kana bukar kalkalokcho adiyan santin yana ma ad awa gusna ma adadan dia kurno sunaro assalamu alaikum assalamu alaikum ba zawal dum da kamtuna da ya ci wanda ma wallana ni waltini boni manam au kawrim la au kurnom la bija andiro gam turo assalamu alaikum wa alaikum
1: salam
0: ndawa tuklewa I'm good, clear, slay. Barka mandu kula zawallin.
1: Umar Abba manajin bulabut.
0: Masha Allah, Umar Abba. First come the tamtama ada kanama.
1: Kirinna ala bara kro.
0: Masha Allah, ayi ramin ayi kulli min kula din.
1: Sai au ilmi ya. Nga man a ilmu ro aude daraja freno aude nie kala man non ilmu ba
0: tawada
1: kutu de doktor a professor yagana okay kutu ala bas ben sudna ke kiji ilmu de kam ilmu da ilmu ro no ku fay no na
0: tawada
1: kuma de ilmu ro bara da su dai shilan ganga ba ya kishana su de kashin za ya mala kutiro wallono ya kundi kavi kun bari ne re kavi ro godai
0: insha Allah
1: ah bara su ce kuma lir biya ya son dai isa shiro da zai inda ya so ilmu ilman
0: tawada
1: da ala kuma ne ko ke so bi dai ki sha na da ala kuma ne sai ku zana da itan guzu
0: amin ya rab
1: ki sha na fu de kire shamza changanga za bandi ka matakin ilmu ya mare kana soro gina
0: za amin ya rabbal alamin kla soro umar abba askrine na yiro lokto ma konum kalkalokto adien andia botro krot mai biji jamin de sokar mai andia kanzani shilan kurno tanaro
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam dawa tuklewa
2: riyasle antiya mai rabbor bulama din dara sani
0: masha allah ushe kan sharafas kam de tamtam ma allo
2: dan ne su da jibir hawalin farero abba bukari ne ma ngura su zanne ma su ba ta kuma ja fa mai
0: masha Allah kan tun ti san biye su abba
2: ala baratu da dara baratu yanda ya gana bukari da jibir na ta so karma jibira sai ar tsira da su ba su da su jirme san mara wanda
0: ngai ta wada
2: da ta yele mun dire su a tsallar ki da ya man ita salam zan ita da nan din sauri fallahi ya samin nan ya samma sa yele mun dire yere sukun nan dure sen ta yele mun za are re bar wallana mai shi kana man salam dure sen ba yele mun dire su ta kike kana dare da dare da dare sai ru kira ga da dukuri misal falin je sen ma marin go injiniya ko research ma are ala bara su ti da go french are shi ma kura ko su su da fly over person ne har a ta fota bi ta samma ta kamari su shana shi ma injiniya ko research ma da am tena am burbul ala sharumin lambar da ba su gane su din yo a ta shi a yul mun jirma tsaro su ri yan go fan da dara sai ne aden injiniya ami anti ami na adam je yau da fatura da su din ga ma injiniya su gana da fan a tsan dara sun Allah biya ya a ta tsaran ma fa na Allah su ri da duke sana dan gane gona da ne sai tsara ga tsara da kai a cikin da kuma gana da dara yan da ya gana bukar are safarin da tsara tsara ala da kan da bara
0: Amin ya rabbal alamin kla saura abba bukar yarima askrin yana nyiro lokto ma gonum andiya botro assalamu alaikum botman de dare da jiran me assalamu alaikum sama Assalamu alaikum.
3: Alaikum salam, mai nan
0: da wa tukliya slayya do klazawallin.
3: Zara gani mamin guro madaga.
0: Masha Allah Zara gani Muhammad. First come da tamtama ada karnamawa.
3: Wallahi karnama na masha Allah tabarakallah. Ngala ushe ada da san ma san go ande mam kurande ko za kurani ande karun denka kutungo. Kuma dole ande kira zan ta mo zana da alalai ande suke guda ande fange kuma go. Ko zana huro le te kira din ala ande bana zure kuma ge ala ande so wanda kira zan.
0: Amin ya.
3: Wallahi so tijil afani wallahi kuma karango ire wallahi ala shabana
0: mandi
3: alhamdulillah rabbil alamin ala dunyela.
0: Amin amin.
3: Masha
0: Allah ngala ay mafa ngala so Rosara gani Muhammad askin yana nyiro lokto magonum kalkalokto adien andia botro da jiharami kuntun deso kalkalokto adien ba lokto boro ace suna kuro adema tamayin beji amkadan beji boza baracin za ikoro mazendo lokto ba hanza suna da jikrintu tamayin beji kishanan di show ilmi ya gana bukare isu awa kadda kulzina na shaduin faida ilmi kamo kishanaro yiklan andiro bayanzu na idiyeyi tamayin beji kishanan deso duin karmaro afima sadimba napsana au zawan za duin karayin beji au sanya idin beji duin sadimba maso adisan diye karuwa goza sanya kendo tubali za daji andiya kayo fraskam di tamtama allan mawa kishana gadi hadoni isu shie andiro kla awa sadin edin andiro bayina sadin daji kintu huma ya maidabor nendro fraskam di tamtama adi itagatuma daji klewantusno.

0: ngila masha Allah malabor len ye gana latu sunye ishana ai so shuro wazin don da drogo de
1: kwade dai wande wotiyar rozara larin mai rosada cha ke shafa to dangayen saka sayar kirmun zuro garar diyar rasulin ba akai sa dai kakkarar sarna larin a sheshi kauna gare kakkar shi marwaye mai garar sadin fanzana de atuma daraja kura aula gare kala laso ndosa tarwazan sa kwalta kurchai dai kakkar shi ma har shiro sanna de kara lalle juza kauna gare sha sata kuna shiro sarina da so wa uma yakin are imam moji ba sa wopsa kakkar har samo kona kura falde dai sadu mai dogu zana maro sadu go bara mai de blande go nyoro kure sa golara yo as kazu churo ashe kam don tuya wati are sunna mar dai sha tai fatu dangai reke ngiri zuro fatu dangai dan da akai ro zana dai ar churo go akai de suron da wara a war kona kura de a mojin banji ma kudum gasa dai sha sata dai fatu dangai ro saku ngiri zuro sha sha chero shi dono kuma nan samo na ba ta klaro buru goji na rais barani a wurin go kauna laye cikin zare laila chamo re wa wopsa re chamo kuna sani do wa ko ya gongori awwa suna gogo ha ni do ai su mara da dusa do wa ne eh ne sado yo da in ya da kura kauna ya a da ni ma kura kauna ya narfun walle shi ka zo da zina gaisa sadin shiro mai kululu kura kauna ya sa su da tarwan zare isu na kozinar kaman ne shiro furunzu daraja za cira da arma nyari do arna kar duri so ai suron asuru
0: ngila da ji kwami da majiran diro waltaya ci musain adi ti mangana tamtam za gozana qur'ade ma suro lan darasa ka da gozana maryam ba bagana ngila na badi ai darasa ro golum suro shi nyari do ne andro sutuna Allah
2: kama amtarwa ni miya kalam tarwa ni ma
0: shi tarwa ai fallo asunu ma
2: misalo kurma uro number 1 sadanye wani ga yanga da ai masu dire ai ne so faldo da shiro goza number 1 ce da su da tarwa sadaya so mu aka ke cin zak shiro sadaya
0: yu kurma akai duka mai su diyan gila
2: labati
0: gila yamina ai da rasul gormi suro nyare shi ma dai
3: au kara suro rongongo kam de na mai dire sho tarwa sanna ma shi ma uda kutun zu tai razna pango
0: gila zoro ya fatima ai da rasul gormi godiya daras kadasrolan beji kuru andro ilmu kadas kuluna nashado ne shi tarwadi haldon ne ngila magayen
3: kama mo herdi mi manye kam alai ne herse
0: ngila ya fatima
4: na'am
0: ai daraso gono
4: tarwadi shi batti tarwadi mi kam do tarwadi martira nyi marutimi tarwadi shi batti wanda tarwadi ne
0: turo kauna adiyan sha kauna kaman za tarwaza hatta lezu a wushima da klanzaro kalato dawo majira amamen a wajili a tari a wajin na wajajin rufani ne
4: kutu rufani ne
0: kutu ji ne dai
4: kutu ya kama mai tarwa zina da zauro kutu zufani ma da ya waya ala nyuro hersu ne shirin herin nyuro kwaljin
0: ngila mashallah malabo
5: na
0: walte na amduma da walte ke ta na sanyi ma ndron yare shi ma da gutum ni yayi nya kurno zu nyari kla tarwai allan andro ita gatum ta na smaro da majira de
1: are awa kurno zu na de shi tarware kura gana san mason aw shi tarwa shi rugu zena de ndarama da ndaro sari ba tarwa ma de kam tarwa zina de hutun zu surin no luna am kurai go zen wa shi kilan tarwa ma audin tarwa tuma wazu ko zuna dalin da kam da tarwa ja kam da hujin nan karro hutun zun sunna kwa shi tarwa zun ma wazu ko zuna da ji arabin da su galanyen tarwa a ngala ma ga tarwa da kwasa karuwe tarwa lamur kama son gawar suri da ji wari tarwa mar walle ne wari da ji awo kaman da so ndiya karun da kijiz awo kaman da ala ya cha ande samma soye da ingawo tayyau wore tumaro ngama hadu gulende aduma wonde awdo daji soro weru kuna dulinde soro aduma awdo sai soro tetake
0: ngila daji a korondo la mbeji wakla kaman yare sutuna Allah majora so
6: be korondo orane mbeyo masen ya Fatima dangai da shima ason ganyo
0: ngila malabar godiya
1: chawan ai mama wanya chari bikeremi zuza kwaza ai mama mai wonde dangai da kamaro arzinari wato ho mi yare shiro dangai guzai
0: ngila da ji majiraid ma na san zaro walti kin kamla wala sori man bejuwa kala yar shi ma adila
3: kauna shi ma asan nido
1: kauna dai amdon am kurama ye kala kura kurawo so be shiro kauna guzai kam martawarin ta bara mai shi ma shagalajin a wanda crusaden kuran za ganan za a wanda ada yaro kashi
0: gina da ji ma jira da na shan zarar walti kin kamla wala sori man bejuwa kala ya shi ma adela suro kuma kanin gando taro ko ma jira duwin din a wala ni ro taksina man bejuwa shin ya shi ma har
3: kaman da sarai katin da awwa ja wanda kolle am ga dai fanzai ro klan da sun hodie
0: gila masha Allah aya Fatima gla zauro masha Allah harami kuntun da ta mangana an da turtur gawe don so fas kam don yar ya timi ailan kuro adema ta naso alabaras kuro a shi fas kam don yar ya timi ade a majora maranti malaka challa model sandima a rako fas kam shi ma da ita ga ce kuro adema ta mangana nan dai tamtam za kon maro kla yare shi ma delan harami kuntun da diwal mana waye ada bono na di a laudandro andro bayanna yuwin diwal da shima kuri usku fal diw lar fal usku fal diw arasku kuri au bin kuri lar kuri fal u diw indi kuri lar arasku diw lan andia fanduin masha Allah harami kruntu ndi darason mita fisku usku nota uwa karnuin na karaw kuro adema ta na sofras kramdone nyari ya time na duro ita gatina kara karantu diwal dobono indi shima kuri lar kuri fal audio indi kuri lar araska diolan andia fanduin assalamu alaikum
5: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah
5: mero dosu
0: dio gliosile nduma najin
5: aje zara manajin gure dikisi
0: ngila ya jazara marhaban
5: ngira zoro kudu ne to kutu ya mu dun da sama so fa ne na share ka anza mare tarwa so nim bi san bi tarwa ga nan zuru ho tero waltuna
0: ya
5: dai suran yari adiyalan a unzura ro kan me gojiya sai to karu fallaro wanda ya kama me wanda ro tarwa din ni
0: adi
5: shi tarwa ma de kure kan da yange gojen tarwa ma nin din zun bula ba wono shi tarwa adi sha din san ne aha tarwa ari kan me sha su din no lo no ma shi tarwa ma da ma audu zu kuljin shi kan tarwa ne min sai ya suro kana sir kara ya tarwa da tokol din ya da kamla a wani fanda ma shi son diro to da lumi a su dare ja shi kam shi mama da shi sa auda na sartin ni na sar na sai su suro nam da mai lan karam da lan zura wata idan arin zura wata ya suro din dai tarwa din dai
0: ah
5: sai amma su suro na rai din kam su wanda ya war ma da tudi mangalau
0: gila masha Allah amina amin gila ya jazara kuntu da sai so ita da ni yiro askrin yana fito da ni shawari ma ha mai lan kala a maudu shi ma delan masha Allah go botla ga in assalamu alaikum wa rahmatullah
7: alaikum
0: salaam ya inda rutu kliya asli marhaban faskam yari atimai
7: a current na kuruta na so na sha babu tarwa
0: ja ade kuruta na so ko adu majura a sandirup ta na so faskam shima de ro
7: ade kuruta ma de zauro ngala a wasan ne a zuwa ya soro din ala a zuwa ade ko le gana a shi kuru hutu amfu da zai da a putu zamno wannan tarwa ban ya kullun ba da
0: yo
7: zamno no
0: adan salan kiji kullun ba eh
7: a sai da zai da kallan putu na da ya ta tarwa zana no da kuma kaman da ya tarwa da ya hamzi
0: yo
7: so a wato a tarwa shi ma da ko san din da sai run no zai ke nyan gawar kalso tsoro amma kullun sai da zai da ade kuma wanda kaman da tarwa da tarwa aman gawar kalatin bi ma ko jin ma kurnye kur kam don tarwar ma sai da ruhu waltin kurkaron da tatar ku bijin so wa sai kura lai da tere da kule ma ne kaman da yana lai tere din bana ji Allah wanda ya
0: kalla masha Allah amin amin glazor askar yana nyiro kranto man da sai sai cicibule mi done ngoro bypass sai glabotla ga in assalamu alaikum warahmatullah
8: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: Masha Allah. Praskam yari atitimi ai.
8: Na amsi Aisha ni Muhammad Murali yake.
0: Ngila ya Aisha tu marhaban lale.
8: Lale ishe.
0: Ngila zoro. Ai ai dros rogoram.
8: Ai dara sai da makora kuna ne nan don yari atitimi bande na zoro na rokora ai sai da ilmu kalista. Ya zama wakurna zo na ce mun tarwar goroman kam da tarwa su bin shi ma tarwar ya sado. kam da tarwa zuna da mako zai je waje salale jin bawon kalaman kari tarwa ba da kuma tarwa da kuma alin karu ya ke man kaman zutan jingul zara
9: aha yogle ya shito ni airo churum na sha kamar shi fraskam ku ya adita na so sandi a cibili misro da ruptana sandi tamtam za beji sarptana ilan
8: ai tai da zama wa kullu zanya an take tibili mu fato in sirin yin to sande so da rupta hatta bayan sanana da tai ina ga an take tibili mu tarwa a wati su din do da ino ne
9: ngala masha Allah
8: sai mun take tibili mu ma take tibili mu ro ma jira da ma jira sai ban gana da zai dare kamar zai duk fani da rashin shi na gonya
9: masha Allah ngala zaro
8: mariki a tai da zama ilmu talin takle wanki ne
9: ngala zaro amin amin masha Allah karantu da international international le mitafisus kun ta uwa karnuwin na kara qur'ani mata na sofras kam don yare ya timi ayin do ita gatte na kara ngobotula ga in assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum assalam warahmatullah
10: na bizo
9: kliya kliya sile gana la mashu Allah na dolde nduma na jin Allah sarki
10: kiruwa fasin na dai jin ya wuri fasin
9: ba ah nya fantin nduma na jin
10: kuma ai sama kan goma
9: ngila ya shatu muhammad nya kirnyen
10: wa na ya kana la sai da cikin zar cikin ba na nya ri cikin ge
9: ah
10: latan cikin ba tarwa haru da ni ka tanje amma ya tarwa haru ba ni
9: ya futi de lamar shi ma da tin nan baro waljin surakanin gande
10: hello
9: ai ai dai shi kuma tarwa da surakanin gande kawon ya baro den
10: tarwa ne sha kuma zuwa kuma dia so karu dia mana yake mana yake
9: mm ngila masha Allah di wallum dai kam ga ta qur'ani mata nasu a wadone boto di ma zai ta da zu su maka ruyanta magana karantunaro go botula ga in assalamu alaikum warahmatullah ngila masha Allah harami karantu dai di wal daga na la mashi walla tumangana nan dai a kanadiya lazim noin ngila zoro harami karantu dai daji a di wal da mashi walla dai suka na landar ramdo a fella botero keshe tumangana karantu dai soy tamtamza gozanaro karantu fraskam don yare ya timi a karnuwa na karon da rason mita fiskus kun nota uwa qur'ani mata na sa a malmbor a maranti don ne mala kachalla model shima andiro a nyaren zu ilmutu akash mutu andiro zu tu qur'ani mata na so rakondela majorande so a sande so lantam tam za gozana dan de bobonu dan de shawarin da so hawa karntu ka do fraskam shima da zanye no lenye flende ada karnye isha fraskam shima da zanye
11: le yo ale le ay baba yo rabu la unde ne yaru jiru ay ko ne ko za tin ya kilande verge ay ay ko ji ande kani ya kilande verge au to ni kilande na sara yo kilani verge ay ay ya ko ro nin sari yo kilani verge ya la ko la ji ya kali ya di ya ko lo bunje na ko to ba ni ya ko lo bunje manyo ko la mama re ni ya ri ya ko lo bunje ay ni yenu tunye wanu tu alaya bazara ndi yenu tunye wanu tu kolara mbata sama yari akala bunde sirkal tini bani yari akala bunde mazaka tini parari akala bunde jindala jiran yani yekilani sargenye ajala jiran de kala kilani sargenye jalala jiran de kala kilani sargenye wati kuya mai sarala mai ni manadu yariya bolam kirmaram ya mai ni manadu dando asi kirmaram ya mai ni manadu jakatu ya kirmaram ya mai ni manadu suman sara uniro zaman na walale malam dawan kafin sir zaman na walale malam dawan bonde ya sami bani ya kijuwanan kimana sami ya tara kijuwanan ba sai ya sami ya tara kijuwanan ba ajo karan ba biyar kijuwazana ba kawo karan da tara kijuwazana abawo karan ba biyar mai dara zargin ke jabin tumi ya tara mai dara hazar gengi kai saram yambiye kijwa dena acha najiran be tara kijwa dena darkala jiran be tara kijwa dena wa gore banye tin banye jarabun su gaskin zale la yo na ma dawari ko mi angola dera bula bula de ne alurje ro kar kaila mai dera ura kai taroni ay asani dera ura kai taroni ay baba akalle ne tun bi ura kai taroni ay baba bani bariye zaye kala kijwana ma ando ti asani kala kijwana ma anne asani dera mai rande darje yawa jaraye to dera mai rande darje ni tara mai ra walta unyi mara gringa

0: Mustang's mate.
1: Masha Allah, gla zauro harami kanto deso to my biji. Nandiya tamtam doi flendi adi gonwaru daji kanto. Wanda kan gistiya nan da ko sun yi first come da tamtam ma first come da balbal ci ta bre me nan dro ta gad kiya na karaye ko first come da tamtam ma first come da balbal ci ta bre me annan tayan da kuye kasi doin ci ta bre me agri suna kromo du doin kuye cladan santinian ma adictor na smaro lok tu doin kauswa kauduhai annan keke girtu na peplan not na ma adu kambo soro kazi ya sorry na kashara gle kazi jiri sorry kru ai kata prokoza sanyansa soda ngalautu e clan kusoto anyi indi mamman doin gao ba kasi akru adima bakura doin gao ba kasi e shi ai daji kalkalok to adiyan sandenye na kare kuru tamayin biji awaka dakul zanama adu tamayin biji nanti shilan kurnotuwaro. Daji kurnotuwa kalkaloktu adien zawal la frumia. Nandiye ruptu ayayro first come de adien nandiya kurnotuwa ya klan. Nandiye andiro kurnondo swa agamgowin daji rambaduin andiya bonu ide sandima. Kuri usku fal diyawu lar fal. Usku fal diyawu araka kuri awbi kuri lar kuri. Fal u diyawu indi kuri lar araka diyawu. Bono nandiye ayayro first come adye nandiye kunnojo au nandiye korondoso la ambeja nandiye andiro korondoso wa gamguno. Aslamu alaikum.
2: Alaikum.
1: Ndarubdo kilea.
2: Kilea kilea yandak. Kaudo ala.
1: Kaudo mbea alhamdulillah ndu klaza olen.
2: Kituburima na jen.
1: Masha Allah chituburimi first come do itagat kuya na karaye klalok tuyen karam.
2: Are de a titubulin na wande kaza na tsare mu ke ke shi aka je za ga mako lotu kaudo yallan alabara ko sun klasa yanda yallan kita ga tsai a putu do kuma odo putu baro tunan ma putu da yana tana ide lakin da zowa balastari su tunan kan duk wannan da su kida ko putu to ndo putu matin do kita ga timba
1: tawada
2: awa abiya aurisu zauja da ikamande auro a husuri ala lamar da auro ru hutu tartib dono sanje kuma ke kina ta gurtada jigara da gana la la da rasu za ku tu green kala jiri abodo kuma efure san le tire tsoro kan moto le jin ma gana ka zo tun da ni a zumunye waltin bamin tamin boni da efure zo ba ma kan kwa moto le jin yoro da na la shol turi ne su ta da efurez do parte do soro shola ni moto le ni do da ala kuma ne sala para de ku ala do soro kita
1: ngla soro chitibrimi askanye na nyiro lokto ma gonum kalkal lokto adien andia botro mamman go she au bayin nostina sonya ida botu ma adugonya woni aula hiramin kladen assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam darub dok lewa
3: ndukuri bandiya ya mai da bandiya landu bal
1: ya mai da duma
3: ya mai da ko foras kram mala kerum
1: ah je foras kram balbal ci tibri mero ah
3: gai ma fa bagudu su fi mari bo folle mana jin
1: ma sha Allah kan tun de sambe so bagudu su foras kram de tamtama ada kan ma
3: kila mamman fa wu sanan
4: eh wala le wuce bagudu su
3: gara ma sha Allah da ji sai amdo kuma sanya kuma na fi sari ma har su mamma ne ku tuna yaje wanda tatto halji na dole sarki ke za ka nan daram fasala ma za yi sai le tar numu kuma ka wusu da awa ta ala tsaur ka wusu ko ba rai sai kuma kuma da yari ka wusu kuma da yari sa ka da jiri akai turi
1: tawada
3: dan gilaran jide ya musu da yan faida faida ta kurmu wanjina wala na dana la kira da ya kur kama da la ya rakalta da za wanda biya kan falle a kallar ganta kan ya musu su salama cin fallelan kauda da da ramzalan wahala yam dubjonin kursala jalenin wainin koni miya da gana kazi ya kuna dana yanzun da kauga tunar wala na yakin an na kadiro an galgana za
1: dan maso ngila ngila zoro
3: Allah homa so telewan kino ala ne lewa yan guwa sari
1: amin ya bingila zoro ba gudu su doin simari bo holle askrinye na nyuro Loktu ma gonum kalkal loktu adien andia botro. Assalamu alaikum.
5: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam. Darb dok liya.
0: Walka.
1: Kilewa ndukla zawalen.
0: Aina wana zindula nusare.
1: Masha Allah. Amina fraskam de tamta maada akirna mawa.
0: Aya kriyena.
1: Aya ramin kladin.
0: Jila ala salan za baraza.
1: Amin ya rabbi. Askinyena nyiro loktu magwani mkalka loktu adien andia boturo. Assalamu alaikum.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah. Fraskan balbal titibrin me.
5: Ah ya mai da dawar bakura mana jin kirimi kimela da manguro waziri bin da ni abo.
1: Masha Allah bakura kirimi kimela da ma fraskan balbal titibrin me da rubkatu.
5: Ah sai kana bayan sama fa yana mamma na tuna yar wuce kin da gungana.
4: Eh wala lai wuce bakura.
5: Ah Allah ka tuwa barazu.
4: Allahumma amin.
5: Allah ne sama Allah ya sani.
4: Amin ya rabbi.
5: Ka tsara ta korai da mamu na yakin.
1: Mm.
5: Ah to na so kuma ta ba wai dai machine bilin sai da goda.
1: Mm.
5: Kuma da driver sai din ba kan ta kon jiro ti da da driver goda ne har ma da ai so sai din dai ma sai Allah wala da ya mamu.
4: Na, gira. Fani min ala ji ya.
1: Ngila zoro ba kura krimi kimele doma askrinye na nyiro loktu magwani andia boturo da ngo botu so asa magwanya da alan shokoron zida zami. Aslam aliku.
5: Hello.
1: Aslam. Nda kliya slay. Alhamdulillah. Ndukla zolin.
5: Ba. Ba. Shago mama ni mayre.
1: Ngila ba na shago ma fraska mbalbal chitibrimi ya karnamawa.
5: Ya kirin zuro kiji zufa ya bari bari yare
1: masha Allah
5: ba ta barin da ra kira zar furungu salara kissa shukur mun nan da fara shi
1: gila gila
5: sala bana ai nan mun da gila din ba sala
1: masha Allah
5: ai gila ra kissa sai da har mara gila asrena
1: gila gila askrin yana ni ro october gonum kalkal lokto adian andia botro Kintu first come day in balbal chitibri me kanu na karakuru to my PG modu do in muhim ku e cladin gonye na ma adat my PG nan di shilan ilmu tu inne kun no tu inne da ji kintu modu do in cladin zandinyen ma adat kla shi jami do in au babur shi aka gurto so adin lok tu do in kauso aka do Allah kazi ya kada sorin ai kazi ro sorin kuro ai kata broko zai clan ku sotto ani indi cladin bayin na sadi
5: assalamu alaikum wa rahmatullah
1: wa alaikum salam wa rahmatullah first kan balbal chi tibri mero rukatum
5: ibra doro alaji kan da makin kan su ro bange ko buri ai member kam karadiyo karanti ne manakin
1: masha Allah ushe kan share first kan din balbal chi tibri mero modun da kuma
5: yana mamman na bakura da wuce kan shara gudu na
1: masha Allah
5: masha Allah Allah ka yaza barazu ana kaman je sai ya hafsu ana shin da amin
1: amin
5: awu aure gunin ni mamman da wallo ma sau maro kace kam dai mashin su tuma bot ba kace ni mana yin sau maro bot ma so sai dai mashin su tuma na karo mutum no sai ya kretin cheru cheturo e dero zoro sero ma zana de katab lajiri goda sai mashinuru karab kan ganan ku tiro de za awada sari ta mobenno allo bayin panya da yana da mamman ya dira bayin
1: glaso ro ba sha Allah hushe kalkal lokto adiya da adiya bo tro mamman korwa de indi cidin bediya assalamu alaikum dar dok lewa du kla zawlen
5: lewa sai kla zawlen kuma na yi wara mai kura
1: alhaji a radio nan da agenda
5: yo a audio kira mo jigun mai manai na ne kulun bala sai yin dala ya bara gwamnati kin dawo kun zai ro su da san ma kin dawo su kin dawo zawar kutura da su so shi ma dina la ku tau gwamnati ari na kuna oso kin dawo dinta nan filari ko nan abu har ku dun sai ne wallo san ma au zawar san ma shi ma zai an jiro au kin dawo har kudu ah
1: dawo
5: da kudu da ne zana ne tuma rijin na tukto ne zara kin dawo da kuma kutura a wazo tiyo ah kin tukto shi ma kin dawo da kuma shi na zuro
1: ngila ngila ba askan yana jiro lokto ma gwanin kalkalok tu adien andia botro kuro adie ma krentin deso tu main biji awa hadwin kulsinama ada krentina go botu mandi kadi andia bozna aslam alaikum
6: assalamu alaikum wa rahmatullahi ya mai da ndar dole ka ya
1: nda ndar do clear slain do klaza wallen
6: ngala umar habib ngoro gambore wajin karasara da krentin
1: ma sha allah krentin de sambie so umar habib first come de tam tam ma ada karnamawa
6: Rasam de bal bal ci kubu dane kullum sai ta ga tina ne yero ne ra asir ne na
1: Masha Allah
6: Ah dai mamma na ba ku aro to kale ba na ku ci tara tara sai kare sai ran kala ku
1: Ah
6: shi nan mamma ne ma machine don shi ya na sai da ake kira ne shi na sai shi ya kai ne shi nan mamma ne na shiro nan giriya shiro amu soya shi kuma don ne kaudan kareya nan mamma ne kaudo da shi mawa hala nan giriya ya tsero fiji kur amu su da ya tsero fiji amma kaudo a da shi sai da tsero hala shi dai har da yake kun munjin ma da kun jide kala lafiya ce sasa kun munjin ma na bere suro wanda sai tun da lanya girza har ku tun da dai daran dai kam gare sawan da ya sare girza sai sai gana niske to den kurawa shi ke tun da zo to shi ma sai ro gana la on na sha ne balas da sai ro wahala tin da amma waye kore ka ce mai sai ro a dishara kana da shi kuma ron gonna sai are shi balas sai kuma ne ra du mi auto kamla du sai shiro a du den amma kuma shi kamla nan wani da shi shiro du uskoro shi shiro adudana girgin amma ti ja duriya mun tiro tani kuma na temade da sai su ji Allah shiro ne sai dunya sai sai amma su na ta da girna ne din ayye ngai ni ma tetir ne mai yum tini kurwa na aula ban na ta ni ma ya samin na re ban na ta ya ta da daudo ne kuma mashin mai la dauka an don dauka an da sai girta mai kara har shi ma koroyo kala kala su lenci
1: kila masha Allah she Umar Habib askrinye na nyiro loktu magonum andia bo turo da bo tu indigonya dai allan sandiro jawa musa assalamu alaikum
7: alaikum salam na dabdo lokiya
1: lalin da rubdo clear slay
7: da papura ba turo kiyo ngana
1: ngaka
7: ngaka ngoran ngana go dai sai uya kore falshi ba kura kan dai
1: ndudo kala zawon ledin dan andia bo
7: moro mai dai wala gaje gane amma kaman garan sham in karako
1: ngila ndaran andia bo ngurai
7: garan sham
1: nguyo garan min first come dida kan ma
7: a kringana
1: ngila ai korom do
7: yo ti dibuni dai gule machine wa sai sai ani amma zoro gana za jiri ko ka kamu gana za ti ya ngai gule nan gawa mi da har har kisku bi shi a garan kike ba na bri ba kam ani zoro sha da zan kam zukna kuro anja amala zan sana eh sai zoro kam gona za da lai na shiru shi a garan ke ma na ba da kam da bako na dia
1: okay ta wata
7: sai dai sai da wala dio ke
1: dai sumu a girjin la ngila ngila ba askrinye na nyiro lokto ma gonum kalkal lokto adien andia botro dai mamman go korwa yak diew masitinango andiro korwa so botuma so andiro said now daji bro hawlin go botuma bro hawle she machine adibrin no tuya kam do inshiro machine aditina kintaw yak yai rofe da tu do kam gadiro chinwon la admala korodo
4: ah tawodo
1: ai dalil lon
4: adu korma bakura waziri ribundi ai clinic melodo ma
1: ah ngai
4: tuma de sambeso
1: ngai shi mata
4: ah bakura lotano ma fami no lono ma shi awodi wa indi buru hawale de kam du machine bulin so ndia awonzuro ganala chistu murade tina kurime na tawosu awonzuro jiri juela falandia kala kala ndioso jiri awa awbulinde bulinde ma ayro wolje awbulinde bulinde ma daji hangal hangal na shala lamu layro ikum hangal zidi isika kallo waljaru da kamo yimi na yimin daji kuru kin inni mi dai daji kam amsoru awu bulinda awu dinda nan da samwa so rutun zafu rutun zafal bulinda shi kaltun zigare dinne kaltun zigare daji ana amsoru dai mashin bulin kuma kuma ukala yare yaro mashin bulin wuro yumi miya ai dare ku gonje driver ikin ba dan awala fallandiya ti mashin bulin ne asunge juyen zira kala lokte indike ai so lero ikike kalkalzi bon mai masala bow police ka kadani la lenge tawot kike ai so normal lowal jaro kamo ikin amma normal zero kam ni awon bulin gonum kamo yimiya na la nya waya mbuata so awumla ka kalzi so ada adishi ma saude suku kamo duwan iyan bade daji adide suku daji ai so ka kallo walzin ne me ka kadin da ka kalzi ai so masala ba da wulja
1: Allah
4: ndoti adi shima lamar doye machine bulin an dede nafti kuma montien karai buror min chupo sabi sura le niya machine ngirim puten no gana ma nyichin ma kala animi na le nimin machine ngirim puten no le nima kuma ro le nima chika suelan a passenger jiri da mbaro telagoni ma nyini wa machine sagwan yesorin ai san maso kirma bau lobot mai te danye sero askrin yana kuru an ja lero sakinai yo daji an je masalan din be sai masalan dan biye amma ka hande mangu hal da sai daji abi abune guzina na abi doka azona labia yo da kam de bot mai sana rumia dai kuskulen zila bajin ba amma

0: ngla zauro harami krintun deso kirma loktun di sa u kalkal loktu allan rukaya ahmad alibe tip dawar tuna nanduro hawarra dinaida karajin daji krintu klewan andia karunno.
1: Assalamu alaikum harami krintun deso uso tusuro kuru adima uso andia loktu adin krituro hawarra andaraso ne krinwi na karabro selekin kla hawarra ida gwenge fanum. Fato aduma kila eba na tina adima amdiyowe anasukunza ero wazina huma na bama ensau karua duna ero sa gomna tidiye bayanzana. Kwa saado nefita ayerti ayero tumata adi ngurua labu ni ero aidi mfilm zina rohawara tondi na ingawan ngurua ada akarapkaso ifutua abadizana. Gomna tili ladu Nigeria adi mashidoni ladu Amerika ya adi walta chikumo ya sodutana zirifo soda ladu Nigeria adi nkamba turo en klan bayena fanwin. Kamil Hawarai. Baina dune birin saro gwamnati kre Borno e kanta dune me kaunzu me waso tuluna die flezina sau karwa duna dune huma na bamain kanta me kaunzu tulura wazna adin fato aduma klai banna tuna adima amtiyowe anaskun zairo walzna Kamil baina adeda ci sawai ci dai sheti malawan mungunoilan fano
2: Gomna Krebor na show ilme bana Umar Azulme imlada kanta me de kanzu me usadu ni filuko arakna lanfu mana ba mai dronin gita na sai arabsu na kala jamido in sandiya ta jirwa karwa silme zamzuna maso adro lalleturo ani makuru kaza dara au chaman fu mana ba mai baba gana bar mai guljin na dunwono ta jirwa karwa silme gultuna ma allan alama ta gajir amdewe anuskun zero walzina kuruta adir fato adu falin yar inde ya banna zina sina amma sonya jamido in sandiya ta jirwa karwa silme zamzuna maso adewa da gana zai ta gajir amewe anuskun zero zina ade ma amkadda ta da zuwa fanzana gwamna kre Borno bana Umar Azulme yallado ya amba zama ade drota jinza hazilan sendiro bana kuna ta dinira duyar u ndusoro samjin sina ade ma kurushe me laro amariya china klafato ade majara karwa bana zina maso ada tartib kataro kulasa futu murada taro kama fato maso da bana tusna show ilme bana Umar Azulme ngaurufu mana ba mai dro baretina klamar ta wonde kiska ko kata so da selzai sau zudu kan bosoro kiska saltu so de shima ta jirwa karwa so ada ade ma majara wa gade suna so a sudin sina kurundu ya diol amarti lan kiska so ada selja sha home tin duro katma basina adi makuru gomna kre Borno ide hijira fu mana ba mai duro wada gozuna kala ka tafa sandina maso da kritro tuk sandia mai laron gaurza hayro collections ta wada china
1: ga karwa duna adwa su gwamnati kre Borno jami kazi adi zamsna da dalzu sandiro lalle zina lan bana kuna ye sandiro adu zina sina ayye yin bana shima adi karain clan go audo ne sawai cida filmata Muhammad Ali Hawaro lipsna madai krinyo
3: nga odone karuwa duna abula ba main wazina en hata sau ade mai laro anasku amdiyo ya dero walzina sana ade mafatwa alaman na duniyar indine de banna zinan gwamnati kre Borno ye bana tanas ya jemi done lamar shima ade sandiya zamzina adro sujin sina jemi done lamar shima ade sandiya zamzina ade sandiya bayan zain din wada
4: karuwa ba man wazina karuwa sai ra zuwa na dinna burkangu do kwanzina kangu sandiya na sundoro wazina uru a wasu maruwa suna yi wazina ga gwamnati ba mai kyau da su isa balama ko kidda fata re wurtina do so fata anguro je wurtina wurtina rodana uru gwamnati de sai a wana bana cikin su wada wazina iska kin shan da na raye da jiri su wurtina turna re bana suna irin turburen amme banda wurtina wurtina ma sai dire a wana bana cikin wurtina amma a wangai wuri ba kai ai non dumara hukun bai kina ba awala dai robot kina bar da amma kuci komiti a cikin gida ko na kai awala dai bana cikin mutuna ko su kuma bai bara to ni ma to ya ala maran fato na ala wuta da ta to ni insha Allah rabbi bana ka cikin da show ni ba dan daura gauna Borno din war goja yuan war nan din ba
3: ade ma hatta jami dole amza so bazona so adiye gwamnati sandiro ward done kunguna ta duyar unne da ya cin sana gulzain din
5: bika ta wadaro gwamna Borno ma musamman na isa alabara saka kam soro 555

0: ni fita ya tayi ma adandu swa sliwo
1: kazi duniya shinzirifo bai ade na shahu ma na mamre da zamjina karadman bare ona shashima dio kwa mison longuron zaso a hazena ka sharu sandro ka tafa sanduna so da gotu bare so ada futu sanduna rosa adin itaga sign clan kamil hawar shima ade yaci wakin dai mustafa abubakar lanfano
2: hawara fantin nakara bladiyala hukuma na mamure ce hukuma na mamure da su takala gidiyan na kawo ga jigin na wasa tana ma'adi jamido ne mukon bari mi a karafka done boko haram mi wato ma'ada sai sandio barea sakana alaman na kamun dai ade na sha sandi ade sonda bareza imbasa tana so na sha done titiya wazna ma go kam lafal na sha gultuna ma Allah da na yawo bayin no sunna
3: indu so bare da yan zoro ko bare riya an dai kafin fasu sa abzo da walta sa na sana do kuma da hutu da ana da am bikiya ya da ya kan boso klabu da na mabudin kudin da za kulo so gogo zana karmaro ya mabudin kudin ronya gawar du so shatra ha da da har kulo so ma tuwa da na karmaro ya loktu Allah so ku hijira de shana de na de nuksai ai watu din ya koi na sacharo an duwa ya ai watu din
2: gele loktu do ne bare Allah sandi bare adish ma cidan za do ne sandi adaptana maso ade ayi ro fangada go klade yen kam la falle bayan no sun
3: kala kala hutu zaran an sai ma do awon zala sar da ko za bare ya shi ma ra ya ne
2: sandi do ne ko larta adin da sala maso ade loktu Allah sandi katab jiriye so goza kala zala won go klade yen aw bayan no saranawa
4: ambe kuna gana sana kirmaro fun yende imbe yena imbe na yakuru lamba boza kuna yena imbe yoka boza ifanna imbe amlar yare cha mama dona dona ko ima kuna na kullar sai ande ta bare na sai yare kuna da dona ko dona kurtu sai ya laide a da ita bare sa kuma nan karo da mu unji ba su rule da fu kenya au ciri da matore ne kamar suna le zubare jin kamar su ma da gara fu gurtu ya ta wanda fu jira ko zai mar da ko zai ndro le da wanda da ina ngalo da aran da alaka da na bare da mu yayi andiro da bana cha da ingala arma ugu lana da mun ya bula ya akima kamar da ya tsaka mana gana garanti da fayana ba
2: ada shi malaktu Allah nan da hawara ko dina baladi ala hukuma na ma bare jamila mu kon bari mi a sai sanjiro bare ya saka ne ngawlan nan gidi ne kam da ada sonda balanza so Allah bare zai basa marata beji gwamnati ka ta fasan dina na sha zulfi Allah baladi ya ma bare ya hukuma na gidi ya duksun karto kam kliya salayin bare so ada bare turo
1: Gwamnati lardu Najeriya ade ma shi done lardu America ya ma ade kila kilzana ta naso lamaran zirifo iso ada kan baturo ade tawakkatin gaushawari mata nasi na shan zirifo ya wuzna lardu Najeriya lardu America ya da dalzu samnuwa itagas sanalan Kamil Baina ade da ci sawaici da shi timalon manguno ilanfano
5: Kwalar Najeriya Ebola Mutinube Shori mazu ta nasi na shan lamarawa wure bayo anunuga imsub da kinta me de council ar sa duni filko ara kinala milaro hawr soro kariya suna de flezna soro kinta me de council deulan star council ara cross suna ma aden kwalar de shori mazu ta nasi na shan lamaran zirifo lardi ya wuzna ma sha national security adviser lan nutuna ma nuri bado de milaro ningita nasi kawiya kaiya lardi america duro rubsuna na do sha wakila gwamnati lardi america ya kadda nafsa zande za ci kuma ya sototuna hatta bana ma kwalar de america jedi vance tamshilar da America ya mako ribiyowa tamshifu malam rasiya sailar da America ya Alison Huka bana ma tamshila marra kriyelar da America ya Daniel Zimarinna ade magare gabsunan su a kunten a wado muhimmi na samno gultuna ma aden zandetuna maso ade sandima zitariwa muskon bari mi a soda chatto kriyuta na tunilefa ya tawtuwa kirmai demokradiya da kambatuwa da marara zillar da soda kambatuwa ade mafutular da Africa ya gade gabsunan su a kunten sana wakilan gwamnati lar da America ya dai Africa lan kasar lar na jira da te da zazak sana ta nasmar nasha num zitariu kriuta fitina kaltua ade manum zalum gade gabsuna su agrita son kunten ta nasmar nasha forci sade ya ade masrolar da futa africa iladin sana ade makuru gwamnati lar najeriya ya lar america ya de num kam lam katen zaida kam bazain ta nasmar nasha lamran zirifo ya arziya futular da indeda ade magade gabsuna su kunten kurular najeriya ya lar america ya de klafu nasor nasha zirifo ya lankufun zaro koci da zai masha najeriya us joint working group lan nutuna ma ada kambazin kurutu mazana auya ilali ya sadik na certain drokat mabasa tawada sadina
1: ngila harami kruntu ndia soda jala ndredo ni hawara lokto adi drokeshi ama ya kawakari choto samge chindo falusuro hawara idin kala kikifano fatwa duma kila eba natina adima amdiya wedi anoskunza ya rawalzina huma na bama insa ukarua duna ya rusu gomna tie bayan zina in klan bayana fanwa da jihar Mikrun tun da su engineer Doni Loktu Allah wannan da Kilsna engineer Amina Adamuaro andiana ya sai Loktu da Fuya ma assalam.
6: Darasan Hawar Ra'adu Ruqayya Ahmed Albe Nindiro Krazu Darasan
7: Darasan Zawal
8: Zawal
7: Ndifara sa du indin findin luko tiloni sita kuro sudinalan Zirtari wa muskan bari miya kada bari minza fiza gomna tiro dawa hazana
1: Ngao adien, gwamnati a karabka na ptikilan zaya, tartip kada kirtro sakna, jami bultina ma ada fasal numdaw jami ro kalaktro.
7: Ayiso kina sarotondi, kazi yajiri fasal bultina ma ada greji ni notun tamtam ni mbeji ma, praskram zawale, ndarasane imtalawa, imla misa misal sa men tulon suwaelan itagatsin maduro riptine, bayen kamila fanturo.
6: Darasan.
9: Hey!

0: hawarre karabka don shi masiji sayin zare kaze shi ma television kurade marajua kurade mafato hawarre royce ade sha kaze non kolzo da je fuska don karabka ai sada flezen kuro shi ma somno doni na shadon takte so ade kala marado ne hawar don kirtu ba siji sayin le sare maso ade sha busku zen wono
1: karabka don jina e clark ndado ni lewa adam ganai landa zina ma ome silano ata ma de she rapor folas tuluna sana chilowu uskwaye na shadoin daji duliya sana na wuzna da teda za daji kalimi don e kaswa kangiya wuzna masoda seya bana zina lardado daji afrika wuzna da nwada ga adiye lan wakili idris abaka kayan da robin da suru au haworo suna da chi wakili safiya muhammad abaga na infano
2: kata folle tawassuna liwlado ni shima kalimi kurutu ka suwado ni kange na shati olaye ar alama na tiola kinta za araku tulur lar ha kinta findi luko deri nar sia suksen srowar do ni sadio we allan liwla kalimi do ni kurutu ka suwa kange ar sia suksen mari dai lamar do ni ka suwa kange so ar sia zamjin ba ar shima kaza da karafa o mese tawocio sro katab aryen shi wonan gai faida do ni kalimi liwlado ni kurutu ka suwa kange ar sro lar da do ni Afrika ye Allah samma so lamar doni program zanab turam nyile wa tiyo lae Allah nasha o son lamar doni kurutu ko suwa ade seye kladin tarayro da zana. Suro yumde kuye daye na Allah alama na larda findi luko un Afrika ye nasha doni ko suwa kange siya zamjin ade nasha zan liula doni shima kalimi kurutu ko suwa doni. Kangi ar nasha tiyo lae lardi suna. Sao son alama na tiyo lae milyon miyowe seyro lamar doni. Kla furu meseren kla faida doni kalimi liula doni shima kurutu kasuwa kange ya alan.
1: Kla kandane daji kira muntia wuzuna masoda banate desu kuu chadirta bilete yer arakan finin indina. Kuradia maordinatar yer indina frakan indina yeso mandina nashadu indaji karapkadu ya proje lir nijere lambochin dina. Shima tanasa nashadu indaji kreta wa adila dina. Shima fumanza kolonel majo Suleiman Amadu Musa adila dina. Banadu isedina madu huskla kandane daji kira wuzuna masoda daji kasada ikoro chodowa. Gaw adila din Mustafa Gombe Sherif aile bayinu
0: kariya bana rosor na ma ade shima kariya cida ijima orjina terso kurade mongiler so akuru kariya doni imprimat gultine so adu sodana daji kolzu na shado ni karabka gedede kirge doni shima tahuwa adin cida rosha bana junono wakin maklala marado ni shima terbe andazina kirge doni tahuwa ye shi askaranzi amura lardi oro flezina klala marado ni terbe adin tarayro dazana wana kurade ma karabka doni shima proje lir niger gultine adi oro askaranza hazina klala doni shima lamarado ni kray lir da Niger adu ne tare ci zikla da da zina wono gwamnati kirga ta huwaye lokto kariya shi ma da su mona da ya she tai da zin karabka da ni bana sunna ma da askar zina kurushe guljin na bana za sunna ma da kala marra kirayro tai da zin sha bana junono
1: karantun da rasuwan ne kalkalo to adiyar la na hawarne kreda hawarne kreye bada zina kaucino club ne da kirnyau Gaude amjo anaskun zero walzi ta dir fatwa amma duniyar indiya ya daji karwa dai bana suna dai ladanan gwamnati ne kre borne bana gana umara sulume she bla ba mai rolezu tajin za rufsuna na shadow inda jan bausana adiye duro sama susurawar ne ro kuke fanwa kurade ma klakin da ne daji in zurfa ya wuzna da dunwa iko duna Kredi laki adi lada na kuvur fea gnaza na kila daji shimata nasa kundadu ni daji nzurfu baida. Kredi uchena sama susura warai niru kukifanwa. Susu injindu ya konya apsina shima. Zara Muhammad Hassan na teda ngenya askir ngina andiani ya siyoktu gedila nkila kinyan alesija.
3: Our create ade bintu mama nur nendiro krazu

gila zoro harami krintinde da jina lan dare da jiran faras karam ne tamtama faras karam ninge do kashi waktu da cilula ga suna yadda jina sharu zunda mun do au injin da kurna shi wato baji ba sala le kamar robot do sala fatin ba kire ba isu dal gina na lan daji su sa wani cidaya bana da nan da faras karam da ita ga dukkan so engineer do ko ni habzu da mai san dero awala fallai da yi plus jami ne krintu ma dai fallai da liyan da so dum zana engineer m ali kula ina diro faras karam da dawo ne da katukuna hasan muhammed wajen rau sai kamkawa yesu ni bari kamkawa sta araku suwailan sta waltu satu lur kajirero gnano so ndaraso ne dandiro faras karam ma zuwa hawara zuwa wanzu gari gabsana da dawo ne ta gatsu yawa na da kirin sa wajen rau